0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio
2: Tabiesia
1: Enkuru seya magesi Tulina kukajara
3: Kolera ano mkutale karele kebaita viva mtu Ndunda nyanya mkene nga vovira we
4: Unabana omugati kwemba demanyinti kwa pei Sabuni atabe

0: ku kigambo eky'essaakramentu eri abatiisimu n'ateeka nnyo essira ku kigambo eky'essaakramentu erya Ukalisitiya. Yustino ono omutuukirivu yajulira Kristu okutuukira ddala ku nkomerero, yafa bujulizi. Atuyigiriza ekigambo eky'okubeera abajulizi ba Kristu wonna, ate naddala mu mbeera esoomooza, mu mbeera enzibu. Leka tumusabe naffe atuwolereze, tusobole okulwana okutuukiriza obuvunaanyizibwa obutulindiriddwamu, naddala nga tujulira Kristu wonna we tubeera. Twenenya ensobi zaffe, neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
1: nammwe baganda bange
0: nti nnyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama. Ayi Mukama gwe omusaasizi,
1: Ayi Mukama gwe
0: Ayi Kristu gwe omusaasizi,
1: Ayi
0: Mukama gwe omusaasizi. Katonda omuyinza wa buli kantu, atukwate ekisa, asonyiwe ebibi byaffe, ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Twegayirire. Ayi Mukama gwe yayita mu musaalaba gwa Yustino omutuukirivu, omujulizi wo n'omuyigiriza mu ngeri eyeewuunyisa amagezi agatenkanika aga Kristu, tukwegayiridde ye olw'okutusabira, ne tuwe okulimbibwa okwa buli ngeri nga kumaze okusambajjibwa, tukakatire ddala mu kukkiriza. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe, awangala n'olamulanga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
3: Yatuwa ebisuubizo ebikulu ennyo okugabana ku bwa Katonda. Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Peetero omutume, omutwe ogusooka olunyiriri olw'okubiri okutuuka ku lw'omusanvu. Abaagalwa ennyo, mufune neema enkumu n'emirembe ennyini nga bwe mweyongera ne mu kumanya Katonda ne Kristu Yesu Mukama waffe. Olw'amaanyi g'obwa Katonda bwe, yatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu ne mu kumwemaliza mu mutima, n'atutuusa ku kumanyira ddala Katonda eyatuyita n'ekitiibwa kyennyini n'obuyinza bwe, ebyamuleetera okutuwa ebisuubizo ebikulu ennyo ebyewuunyisa. Olw'ebyo mulisobola okugabana ku bwa Katonda ne muwona okuzikirira mu nsi etubidde mu mpisa embi. Naye nammwe ku bwammwe mwetaaga okussaako omwoyo okukukkiriza nga mwongerako empisa ennungi, ku mpisa ennungi nga mwongerako amagezi, ku magezi nga mwongerako okwetangira, ku kwetangira nga mussaako okugumiikiriza, ku kugumiikiriza nga mwongerako obutuukirivu, ku butuukirivu nga mussaako ekisa ng'abooluganda, ku kisa nga mwongerako okwagala. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yeebale.
3: Oluyimba olw'okwebuulira Zabbuli ya 9 olunyiriri olusooka n'olw'okubiri ekiddibwamu. Gwe Katonda wange gwe neesiga.
0: Gwe Katonda wange gwe neesiga.
3: Gwe asula mu kigo ky'oyo ali waggulu ddala, gwe abeera mu kisiikirize ky'omuyinza wa byonna. Gamba Omukama nti, gwe kiddukiro kyange, ekigo kyange, Katonda wange gwe neesiga.
0: Gwe Katonda wange gwe neesiga.
3: Kubanga yanywererako ndimuwonya, ndimutaasa kubanga yategeera erinnya lyange. Alinkowoola ne muwulira, mu buyinike ndiba naye ndimuwonya.
0: Gwe Katonda wange gwe neesiga.
3: Ndimuwa ekitiibwa, ndi muwangaza nnyo n'amatira era ndi mwoleka bwendi omulokozi.
2: Gwe

0: Nga bw'omazeeyo okutukkusa n'entanda eno eva mu ggulu, tukwegayiriddaayo Mukama bulijjo tuwe okukwebazanga olw'ebirungi bye tufunye. Yustino omutuukirivu omujulizi wo nga bwe kituyigiriza, tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: N'awabeere naawe.
0: N'omukisa gwa Katonda Omuyinza wa buli kantu, Kaatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubake kale gusigale nammwe ennaku zonna.
2: Amiina.
0: Musewedde musigale mu ddembe lya Kristo.

0: kugambibwa nti Yohana Maria muzeeyi we yattibwa.
1: Ng'era n'ekiso baakiggyayo awo kubanga eby'edda munnange lutobazi lwalinga lunene. Mbu ekiso mbu baakiggyayo awo
0: ekyamutema
1: kyayambisa omutta.
0: Manyi tewali kitasoboka. Kale munnange Yohana Maria muzeeyi oyo yayolesa okwagala okutali kwa bulijjo. Gwe naawe at least nze naawe katuyinza okugezaako. Ebiseera ebyo waliwo obulwadde bwa kawumpule. Abasinga nozo tebaabuulirangako. Naye yeewaayo Yohana Maria muzeeyi oyo okujanjaba abantu abaali balina obulwadde. Kati tuwulira ku Ebola COVID tuteekako misinde. Kale ayinza obutaba Ebola oba naki naye okwewaayo.
1: Eri
0: bannaffe Yohana Maria muzeeyi akitulaga ekyo. Yeewaayo najanjaba abantu abo. Yejanjabo n'abaali batuuse okufa n'abateekateeka okufa obulungi n'abaali beetaaga okuziikibwa abaali bafudde nabo n'abaziika. Kale bambi okwagala okwo buli Yohana Maria muzeeyi ate era ndowooza awolereza endwadde abalwadde awolereza abalwadde ate era n'amazzi ago era bagakozesa okuwonya
1: bawa obujulizi
0: Naye bw'omanyi
1: naye gwe mmanyi yangamba nti yalina ekigere nga kimufukidde ekigere naye yateekako ago amazzi ga Yohana Maria muzeeyi n'awona.
0: Era nga nalaba omukyala nga nti omwana naye yali simuterevu bulungi omwana nga takula ki ne bamulagirira amazzi ago munaye teyalina mukatuli kinno ne bamulagirira amazzi naye okukkiriza n'agakozesa omwana n'awona. Kale naye Yohana Maria muzeeyi tugamba tetumuyigirako okwagala yeewaayo najanjaba abantu abo kale naffe tetusaanye kwesamba bannaffe abali muzi olwo bwebujulizi. Kale abalala kale beera omuwekka abalala nga bamulese bamwabulidde omuntu oyo bamukadde bamuto obaani omuntu oyo atasobola kweyamba kati gwe weewaayo n'omuyamba olwo ofuuka omujulizi anti nagambye tebagenda tutemaatema tebagenda kutwokya tebagenda tusibaki
1: nkabazi.
0: Akati ffe obujulizi obwaffe bwe obanjegere
1: kubanga bajja gamba mutulugunya abantu
0: era
1: bakukwata ne bakusiba tulugunya abantu.
0: Kale ayinza bulungi beba bajulizi kwe kwagala okwo kwe twogerako Yohana Maria muzeeyi akati tukanzeyo katono ku Bruno Sserunkuuma. Bruno Sserunkuuma atulaga nti tusobola okukyuka. Lwaki bino bye njogerako? Kubanga mu pro life byenuku bye tukolako abantu okubbiramu kiyita addiction. Addictions ez'enjawulo. Yohana Maria muzeeyi ono yawona Bruno Sserunkuuma yawona omwenge. Akati nange n'awawuliriza njagala tumanye nti naffe tusobola okuva mu bitusibye ebyo addictions oba tuziyite tutya mwami jonji mu Luganda addictions kabanga oluusi ky'omwenge onza okiyita obutamiivu
1: obwawaddanga
0: obwalujuuju
1: akati
0: ekyebiragalalagala tuyinza kiyita tutya
1: era nti ebiragala bikutamiiza
0: nabyo bikutamiiza naye njagala kuzaamu amaanyi awuliriza omulungi oyinza okuba olina omuntu wo oyinza okuba gwe wennyini nti naye osobola okukivaamu nakyo ekyo osobola okukivaamu kasita omalirira ne weewaayo. Juuzi mami njuji nasanga omuvubuka nambulira ku sitore yanzikiriza kugikozesa ya dropping out of university emirundi esatu kakati ekizibu kye kyali kyakunywa mwenge nabiragalalagala. Ekimu ku kyamujjanga mu university bwe kuba nti ssente ze bamuwanga yazikozesanga ebyo
1: n'agula
0: n'abidiringamu n'asuubula n'asuubuza eziggwawo fees ne zitabeerayo naye nga n'okusomera nabyo tebigenda bulungi olwo ebigezo tasobodde kubikola emirundi esatu bwalyekalyeka bazadde be bwakola atya bwatyo n'angamba nti baamusibye emirundi egiwera. Lwaki? Kubanga abantu be yabeeranga nabo abamu tiyali tamanyi nti ba criminals babanga bali awo nga bajja kubanga yadiringanga nabo ate nga toyinza kumanya nti these are criminals kale ne basiba abazadde be bamugjayo yanywanga enjaga, yanywanga n'omwenge. Yangamba nti yabeeranga eno saidi waliyo enjaga, eno saidi waliyo simanya ani, eno akacupa kali muno. Ebintu nga bina muntu omu. Naye munnange nze wendamusinkanira nga yawona. Ehe, yawona embeera eyo era nga maze omwaka gumu n'ekitundu nga takomba ku bintu ebyo.
1: Mukama mulungi.
0: Mukama mulungi. Ky'ova olaba, njagala kuzzaamu amaanyi. Nti naawe wali mu addiction ey'engeri yonna. Kubanga mpozi gye neyabidde nti ne betting yaliko. Bannaye bamukimanyi nti ne betting naye abantu bagi eyinza okufuukira ng'omwenge.
1: Yeah.
0: Betting eyo.
1: Kakwata ku bwongo.
0: Kakwata ku bwongo.
1: Mm-hmm.
0: Ehe. Kale. Naye nga okyayinza okubyetakkuluzaako. Dagoleme kugwamu ssuubi era naawe bw'oba olina omuntu wo abbidde mu bintu ebyo naawe togwamu ssuubi.
1: Mm-hmm.
0: Omuntu oyo asobola okuwona oba naawe wenyini osobola okuwona olwo mbajjukiriza nti office ya pro-life w'eri okuyamba ku bintu ebyo mu nsonga ezo. Okubayunga ku bagugu betwetaagisa ofiisi yaffe oba kukola kansuli n'okuyamba okutuusa wa w'oyinza okufuna okuwonyezebwa. Mpozi essimu era kanyongere njibawe. Ofiisi yaffe esangibwa Lubaga eya pro-life. Essimu eri 0785-56-505. Otuweereza ku meseji oba otukubirako. Lwaki nkikkaatiriza nti omuntu asobola okuwona. Okuwona, kuwona mwenge, kuwona biragalalagala, kuwona pornography, ifananye ebyobuseegu, omanyi naye ebiyinza okutwala obwongo bw'omuntu. Ebitwalira ddala nno. Kuva ku baana abato paka ku bantu abakulu. Asobola okubeera addicted. Kale osobola okuyambibwa munnange. Nga Bruno Salim Kumalo yawona, naawe osobola okuwona mpola mpola. Otyo toggwaamu. Ssuubi. Toggwaamu ssuubi. Era mpozzi n'okumwekola. Osobola n'okumusaba era akuyambe. Oye Bruno Ssebunkuuma. Kaakati njagala tulaba ate ne Kalooli Lwanga.
1: Kalooli Lwanga.
0: Ne Kalooli Lwanga. Mwami Jjunju wanga abantu watuuma omwana Kalooli. Wamutuumira ki Kalooli?
1: Charles.
0: Gye lisinga okunyuma?
1: Siri erisinga naye. Nayina kojja wange nga ye Charles nga mwagala nnyo. Kati ate taata nga taata we ye yali Charles. Kati bonna coincidentally ne bali mutuuma. Naye ate kati nze nali ntunuulidde. Charles okuba nti nno ye mujulizi omukulu yakulemberamu banne abajulizi abiri mu ababiri. Yayina okukkiriza, yayina obuvumu, yayina amaanyi, yali mukozi. Kati nze nange erinnya ne ndyagala. Ekyanneewuunyisa kimu nti nange bwe baamuzaala namutuma Charles. Tugende ewa mu jjajja n'agamba jjajja azaala maama ndiye Charles. Kubanga olwa anko. Yali azala anko. Kakati taata tumugamba taata tufunye omwana. Ndiye Charles. Kakati.
0: Wow.
1: Nenda banga. Kikitiwa kya Katonda.
0: Otyo. Kale. Kakati. Kale. Gwe. Tye yemu. Juliza omukulu. Kubanga tero gamba Kalooli Lwanga ne banne. Siwe chiri.
1: Yes.
0: Kalooli Lwanga ne banne. Kakati no. Kalooli Lwanga oyo. Ekyamazima yali musajja w'amaanyi era atuliza omu programu zaffe oluusi tuli okwogera ku tukuyita bulongoofu chastity. Obulongoofu.
1: Yes.
0: Obulongoofu. Omuyise w'amaanyi naye ne mu ekyo yali w'amaanyi yakirwanirira.
1: Yes.
0: Atuliza omulungi tukiriziganye nti embeera eyo egenze okusereba.
1: Ddala.
0: Kati tetukyafaayo ku bulongoofu, tetukyafaayo ku buseegu, ku bugwenyufu, ku wenzi, ku bintu byonna
1: ebitwalanga bya bulijjo.
0: Normalization, tukitwalanga kya bulijjo. Kati omujulizi oyo Kalooli Lwanga anti twagambye bannange si bintu bya kutambula butambuzi kulamaga kusaba bya magero. Nze naawe tuteekwa okubaako kye tubayigirako. Ate si kukyogerako bwogezi wabula ne tuteeka mu nkola.
1: Yes.
0: Ekyo kyekinaatufuula abajulizi abaleero. Kaakati Wako ulongo ufu, mami junichibu za abuza, umpanizo kulozo, baki chiche njo kira kwa. Za umpaye chigambe chilala.
1: Kakati ulongo ufu lakuma ntino, ilari buza abuza, kwa wango ulongo ufu bachi astiti, chiringa, pegamba, chastity kwe kuchi kwe kwelawa tugambo kwelawa na yato kwelawa
0: kwelawa
1: wanga mshitawe chito kufomo mwechidi abakiriza okwelawa kati nga chivatu tenti beba sasile doti abe wadiyo obutawasa
0: Ndoza
1: bwiti nzobo chitabu yetu tiyo.
0: Haa, nida kakati yetu beyo. Kubanga, kubanga basasele doti. Kubanga tulizo murungi. Haa, janga matanti kati yivanga bebya basasele doti.
1: Yeze tebi nkwatako.
0: Kati mpozi kari tuchukole tugambebo yetu tiyo. Ntibichi, ebiyo nono bulongo ufobo. Ewe sanji zino, bichi.
1: Ebiyo nono bulongo ufobo.
0: Ugoomu ntu. Bichi ebiyo. Mami njo inabiyo manji.
1: Amazina amabi.
0: Amazina amabi.
1: Kubanga, haba imbi katibachi tuwalanga chabuli. Joba imbe njimbe mbi. Na amazina negaba mabi. Ngulaba ngele jeba zinamu nga sinu unji.
0: Ngele jeba zinamu. Nyambala jeba mbade. Ebigambo wewa imba. Na hati mami njo njifo. Tu wikiriza.
1: Andi chechibi echu. Kubanga, kubanga tuba tuwalanga ba... Ngaba rolo mwodo, bantu bafetuba agala, kakati echo, kwe gamba, nichonona.
0: Nichonona. Kubanga nati kakati, obujuli zi ungena kuvawa. Ati, atulizo mulungi. Sima nye wakirizi ganya nafe, nti kati mwami njonjo agambi ya mazina amavi, nyambale mbi, ebigambe mitali birungi. Alime nabiyo nonobulongofu wafe. Titufu, yeme nonobulongofu. Kati o inzo kukiriza kuva kumazina ago. Okuganyumirwa
1: oyinzo ukiriza nogavako
0: oyinzo okukiriza kuba kunyimbe ezo kubanga zeziri ko zezi nyuma you know zezi nyuma
1: andika kakati kikutwalira owa magezi no kukiriza nti nedda bino bibi kubanga ateera ngabu watunyonyola luli ero ekintu kiraba nti kibi naye no kiriza bukiriza naga katugende nacho
0: katugende nacho kubanga atulizo mulunji otula ku TV nochuza gwo nyini nojitekako nabana nobatelako nebalaba you know obane ku simu yo bu video bwo bolina nenge chamazima olaba naye nti bya busegu
1: yes kubanga ateka teranga atuchi ali mchisawe echo mulimu nebifo abantu wono babimanyi nga tebuli mwa bimanyi simanya bala bobo yagala abantu abazino obwerere eyawo yingira nosasula kati nne chikwe unyisa, nti ayingiddeyo oba kunywa bunywi nti gwe osasula oba 15 ne ate yeyongera ye eri okulaba ababali obwerere gwe osasula ebiri kakati olaba era nokkiriza
0: nokkiriza
1: n'osasula ebiri
0: ate weewuunye nga nekoliza kuba tozireseeyo kuba balekedde ssatu kati gwe osasula ekyebiri kikwongereyo eri munnange
1: ate nga n'ebifo abantu babimanyi
0: babimanyi
1: kubanga kati gwe okugenda nebagamba omuchisika kyo mulimu empologoma era ogendayo era ogendayo ngo manyi nti no ejja kulya bo gimanyi nti gwe tejja kulya ogendayo ngo manyi
0: tuweza uluje ligambo biuli da wami junjwa gambi enti ebifo tuvimanyi ena fetu sasura tugende tulave abole sao usegu novu gwenye ufunachi kubange chama zimabambi sichi runji si mpisa nunji okwa yambula mubantu si mpisa nunji okulete vye chisengene tuvileta mulujude
1: yes
0: autilizo mulujude vingamo bino vikakari ii atuanga mikati biya bujulizi ii abajulizi siku tambula butaunzi na mgongo wabula kuyimirira mu mazima ehe katolaba kaloli rwangono mpoze kirala mami junjungu deko kubanti yakulembera bane ya gana ebyobugwenyufu mu rubiri omukuru yali ayagala bayingizamu nabiganira ddala
1: mbo yali ayagala bayingizamu era neewuunya nti ebiseera ebyo byali bizze naye mu byali bizze ebyobusiyazi homosexuality nti byali bizze ng'omukulu bye yali ayagala obayingizaamu
0: ebigatubirekeje byava nerogeraje byava engeri gye byatuuka wano naye yoka tuveeyo naye tugamba tutya nti kaloli lwanga ono yataliza ye yennyini ekyo yakigaana ate n'ataliza ne banne bano abali abatoko okuyingizibwa mu kintu ekyo munange kyali kya buvumu atuliza omulungi empisa ezo zikyaliwo wano naye twagambye nti gwe nange obujulizi bwaffe bunaava okubeera abajulizi tunaakola ki naffe kwekumirira mu mazima ago olwaleero tugaane nze naawe tugaane empisa embi ezo tugaane obugwenyufu tugaane obuseegu tugaane amaddu kuba kati bannange nze bwembuyita buddu okusasula okusasula sonka endabe obugwenyufu ate nga n'okusasula nsasudde era naawe ateekako essente ku ssimu yo data n'osasula olyoke okolaba ebifaananyi eby'obuseegu tolabaawo ng'obeera osibiddwa obuba buddu atuyiza omulungi obuba buddu naye tukole tutya nze naawe tweveemu ekyo tukigaane bano baakigaana kaloli lwanga ne banne byebimu kyetuyisa kiri obulongoofu lwakuba tubaire twetoloola kati tugguse nti mpisa ki ezo zityoboola obulongoofu bw'omuntu emibiri gyaffe n'emyonjaako ebintu nga ebyo ebifaananyi ebyobuseegu ebibagambye ebimansulo oba bayita bimansulo ebintu ng'obwenzi amaddu ebisiyaga otyo
1: okimanyi nti kati abavubuka bangi babikola abavubuka abalenzi baŋŋamba awo babandaga nti olaba abo abeebyulabyula abo abeelongosalongosa mu bye balimu okubanga anti tebalina mirimu gyakukola so ebyo bye balikola kati abalala ne bagamba nti anti abavubuka tebalina mirimu ti anti abavubuka baavu kati obwavu bwe bubireese kakati luli eri abajulizi bano webaali babibayingiza bwali bwavu
0: tebwali bwavu
1: kakati tolaba
0: akatatu omuvubuka munnanga owulidde ebigambo byose tebiwoomya bulungi naye ge mazima yii omuze ogw'okwezanyisa bakira kwezanyisa bakira
1: kwematiza
0: ogwo nagwo muze si mutuufu gutyoboola obulongoofu bwaffe atuliriza omulungi byonna byakulwanyisa naye twogambye tutya nti gwe malirira malirira ate mpozi mwami lunyogedde ku biri ebisiyaga ndowooza ne puroguraamu yaliwoko kubanga abantu abaana abo bayinza okulooza nti bafuna ssente naye tebamanyi kukosebwa okuyinza okubatuukako simanyi oba oliawo maaso eyo tulikiddamu balabe obulabe obukirimu kale balisigala bagenda mu maaso naye nga tubategeezezza obulabe obukirimu atubize omulungi tumalirire obulongoofu tubulwanirire bwe bunaabeera obujulizi bwaffe olwaleero
1: nzigyewo obulango buno radio sapiensia program yaffe the appointment
2: mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
3: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka ebiri amafuta ewunyako mawunye ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa n'munana zokka bw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako bokisi ya spare ejjudde tulina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps ebombe zifuuyira obuuma obulima byonna nga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeeba mu maaso ga Equity Bank Lugogo Bypass mu maaso ga DHL ekawempe nga ku Centenary Bank n'amatabi gaffe okwetooloola eggwanga kuba simu noti 200-900-8 oba weereza WhatsApp ku noti 747-777-33 mwe ababoodabooda bakyali eno twagireese eyiriba enkozi ya ssente naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyobwaffe kinnoomu oba eyamalidaadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna
4: omuvubuka naawe asusizza emyaka egy'obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
3: Honda SC110 Kajambia, ya piche piche eriko.
5: Fortune sunflower oil. Alinideki ende neto evi sufu. Buto wa sunflower. Awome sabio fumba na suga. Chango kukikiriza ngoko zechitufu. Sunflower oil. Ajira mu bipimo vya mils chikumi. Bibiri, bitano, nelitebo. Buto wa Fortune Sunflower. Akolibwa Bidco Uganda Limited. Ngasangibwa mu maduka wona okumpi nawe.
4: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewole ensimbi. Okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
1: Radio Sapientia enkuluze ya magezi. Yes, Madam Josephine.
0: Kale, sigalenda.
1: Jozo gundi mbirunji ya neti ya kwebaziza wano nti program nonji mwebali nyumba. La msiza Voluganda. Okay. No mulala. No mulala vamu gobia akana mudua lido na ye. Okay. No mulala vamu gobia. Akana mudwalido na ye amazzi agoluzolwo okay. Gamukola bulungi ddala Yohana Maria muzeyo omutuukirivu tusabire mwebale nze Justina ezana awadde bujulizi ndo za kuluzzi luli olwa Yohana Maria muzeyi wali emmengo wetwogedde ebirungi tubirina naye munange tubiyisaako amaaso
0: Kale kasita wali wawulidde olwaleero nsulo y'amagezi eno olwaleero era n'abo abatusharingiddeko beebale kakati era tubadde tugenda kwongerao nga tugamba nti abajulizi bano tebaasirikira mazima ge baamanya kakati nze naawe era awuliriza ky'oba otegedde nti kikyamu oyo munnaakulinaanye oba bano kubanga naye bw'otamugamba nti ekyo kikyamu naawe oba okoze ekibi
1: kituufu
0: naawe oba okoze ekibi okutiitiira okutiiririra amazima akati onooba otya omujulizi olwaleero ku mulembe guno nziramu one more time okugamba tebagenda kusalako bitundu bya mubiri tebagenda kwokya tebagenda kusiba emijunji bikikiri embeera bidde tewatuyigiriza Nkabazi. Tebagenda kuzitusiba. Kati ife obujulizi obwaffe, nze naawe, kale katuyimirirewo ku mazima. Amazima ge tutegedde, tugagabanyizeeko abalala. Nti bannange ekibi, kibeera kibi. Mpozzi, naye ono n'enzikattirizaawo, nti bwe tuba twogera ku kibi naye tetukyogera na bukkakkamu. Tukyogera n'okwagala with compassion kubanga bulijjo omuntu bwe tubulumiriza obulumiriza ate omuntu ayinza okwenyiika obwenyisi era muwulira wano abamu bwe twogera bulijjo nti tugeze kale twogerere ku bisiyaga nti ebisiyaga bikosa obulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo naye tusigala tuyamba abantu abo nti okuyambibwa weekuli omuntu yenna akoseddwa oba ali mu mbeera eyo tetukusonga mu busonzi lunwe nakukwogerako nakukutambuza nti omwana oyo mwana wa gundi oyo omusajja oyo omukazi oyo wabula tukuyamba okumanya amazima ate n'okufuna okuyambibwa kubanga ebintu abantu babivaamu bannange abantu babivaamu twayogedde eddanga tutandika nti tusobola okukyuka abantu babivaamu egyo emize tugiviiramu ddala mwenge ebiragalalagala bisiyaga tutera okwogera ku kuggyamu embuto ate ekyo bwe kitutuukako tukakkanira ddala amiju tukakkanira ddala kubanga omuntu aba yakozedde ekikyamu akati oba amanyi oba tamanyi n'akosebwa naye tugamba tutya nti okuyambibwa weekuli okusobola okuva mu bikukosa mu bwongo obwo mu mubiri gwo naki okuyambibwa bulijjo kubeerawo n'olwekyo atuwiza omulungi bw'obanga oyongerayo amazima gano olina gw'omanyi agenda mu bimansulo olina gw'omanyi okyo tutatera kujjukira obufumbo bw'ensonga nabwo bukosa abaana okugenda mu mize mu kikolwa eky'obufumbo nga tonnatuuka mu bufumbo ago ge mazima amazima agakaawa
1: kibakoseza ddala kubanga budde tebunnatuuka osoma ebitabo ate oli mu bufumbo kati okudividinga obwongo obwo kigaana ekivaamu nga bikulemerera bwe bwana obulala obufunye embuto tebunneetuuka olaba mu kuzaala tebusobola
0: akati echo nacho se kitufu atulizo mulunji ngoli muvubuka aliyeyo naye bero mujulizi wengeri eyo gamenti nange kale obujulizi bwange webwo sija kuleta ba mukikolwa kino kya bufumbo na sinatuka mu bufumbo ekati bwe bujulizi bwagwe olwalero luno ekyo kyosobola okukola ensi yonna ekiraba nga kya bulijjo ni mabiju yagambye dino tubinomalize nze ensi yonna ekiraba nga kya bulijjo kati gwe gwe bero omujulizi asalawo okuyimirira mu mazima ago ogambe nti nedda kino wadde abaneetoloddeyo yonna be bakikola naye nze kanywere era bwe tuyetera mbaaga tuzinde mbaga tuzinde bamwamulirako yali asindikirizibwa banne bamulemesa ab'enganda zenno nga bamulemesa nti ebintu bino abiveemu ebintu byayingiddemu bazoka nti byakwesiruwaza naawe baganda kubattira obwereere teyawuliriza babeeya bali bamusendasenda leero tuyinza okukireetinga ku peer pressure peer pressure erina amaanyi mayitirivu
1: anti kakati madam Josephine era kyekyo kye bagamba abawala ab'omulembe omuwala bw'abaayo nga yeekuumye nga bamugamba gwe oli fala weekuuma otya paka ku myaka gino akyobola nti nno bambi bukazi bwattu gwenyigira mu bikolwa eby'ekikulu nga bukyali buto
0: olw'okusindiikirizibwa kuno naye mwami Jjunju bwaki buwala n'abalenzi boogereko kubanga n'omulenzi naye bwe yeekuuma si kibi olw'ensonga olaba akati era abalenzi be batamanya abawala kati y'omulenzi tugetayo wivit omulenzi ye ssebo
1: yaalyebutaala
0: ng'ate balikolao haineine
1: naye munange n'abawala ab'ennaku zino weesanga nga bakalu nnyo
0: ekituufu
1: n'okusinga abalenzi naye ng'ate n'abalenzi nabo abamu tebeekuumye era nabo bagenze na bigulupu era nabo
0: ne boonooneka
1: yesu waliyo abatone nnyo abalungi tetujagamba nti bonna waliyo naye nga batono so nga ate twandyagadde bonna babeere balungi
0: kati atuulizwa omulungi kati tetujja kugamba nti oli mulungi oba oli mubi naye naawe abadde atambula bwatyo naawe oli mulungi ate osobola okukyusa n'otereera bwe bujulizi buno njagala nfuneyo abajulizi abalenzi abo banaga nti nedda naye ka neekuume nze ng'omulenzi kubanga bawuza nti okwekuuma kw'abawala okwekuuma si kw'abawala kubanga emitawana nno ssebo mwenna mugigabana mpozi mwami Jjunju oba kale pulogulaamu y'okugyamu embuto twagimaliriza naye era tuligiddamu olulala abalenzi buli oba abalenzi oba abasajja bulijjo tubagamba nti omuwala bw'aggyamu olubuto naawe okwatibwako butereevu wadde nga tewamanyi oba wali mufunyisa nti omulenzi oba omusajja omukazi oba omuwala bw'aggyamu olubuto
1: naawe kikukwatako
0: butereevu gwe bali kubuulirira eyo nogaa nti ate bikyate saamanya kyova olaba ntugambye nti n'abalenzi nabo tubeere beegendereza lwaki tubikaatiriza obwe bujulizi obwaleero be bavubuka bano be basajja bano abajulizi be twayogerako ekyo kye baalwanirira baanywera kubanga singa bakkiriza tugeze eriri ebyakabaka byali abayingizaamu baali bajja kufunamu ndowooza era nga bwenza okukama olwaleero ate baalisigadde mu lubiri nga beegiriisa oba ababawadde namataka oba
1: nabikimayiro eno webakabasanya
0: olabye naye munaye baanywera gwe ate gwe bakugenda mu state house ne bakugamba nti bakuwe kino n'ogaana
1: halo
6: abaanabalituweereza
1: yesebo
6: n'okukyaza akyala mu studio okuzuula ensonga ezo nga bwe tuziwulira oyogera nabasaasoma katendi simoni benolinga ssumbe kambuuze munaza ataasoma muba mutya nga ntegereko omukazi ajjamu olubuto nga kitegeddeeko ate gavumenti yakiisiza kiyisa ky omukazi akizibu okujjamu olubuto agalidde singa abaana bagenda okuzaalamu nga ddofe mpabule bukaawo
1: edda gavumenti ekiyisanga
7: kulu Jjunju bali kuweereza ono kansala Mwena Jjemba omukyala omulamusizzaako oyo kyemusiimyeko atusimbuliza ebyafaayo mu Bayibuli kye tusobola okusinziirako naffe okwebuulirira oba okweri ow'emyoyo kakatiza ndagiridde amazzi ago ag'omukisa gosobola okunaabako kasita oba ng'oli mukkiriza n'osobola okutereera ono kansala Mwena Jjemba
1: kansala Mwaya webale oli aba bagambye ssemateeka waffe mbwakkiriza okugyamu olubuto nti bwomwana bwolaba nga ddofe
0: kakati kati simanyi budde bafuna naye tumuddemu bwe tuti erinnya lye siritegedde bulungi atuliza omulungi weebale kwagala kuwabulwamu kwekyo munnange olw'okuba buli muntu yenna Katonda yamuwa obulamu nze naawe tetulina buyinza bukomya bulamu bwa muntu yenna kabeere ng'afaanana atya ekyo ndoza kyetuyinza okukkaatiriza nti nze naawe tetulina buyinza bukomya bulamu bwa muntu yenna kale katugambe omwana yenna ne wabanga afaafa bamuyise doffe ndoza ali atategereka bulungi
1: kibi nnyo
0: munnanga omwana tetukkirizibwa kumutta kubanga sife twamutonda omwana tumuleke abeerewo y'omukama amutwale mwekiseera kye kituuse omukama omwana tumuleke tumulabirire mu ngeri yonna esoboka ate tuleme kubeera na musango gutetaagisa weebale kwagala kuwabulwa ekyo kyenyinza okugamba mu kiseera kino
1: naye n'olulimi tulina odutereeza lulimi oluvoola lubi kubanga wabambye omuntu aba n'enkeka ku mubiri omukama nga bwakireese naye tumuyita ddofe
0: ate numanya so nti omwoyo guba mulamu era omwoyo gwo tegulemala omwoyo gwo tegubeerako bulemu naye munnanga atuliza obulungi okikkiriza ate nga bw'okiwulidde n'omulala kimugambe n'omukyala okimugambanga nti omwana nze naawe tetulina buyinza bukomya bulamu bwa muntu yenna kabeere ng'afaanana atya
1: hello
8: nze omugagga Saulembo ennakweru kansala kazomuganzi wa zawano era kyamaani addako era kazomuganzi wa zawano omukyalo oyo yebale kujja kusomesa era obwedda asomesa wano nze nga mpandiika nzesiimye busiimi
1: weebale nnyo weebalire ddala sigenda kukwata mulala akadde kaweddeko tukyala Josephine tusiibule
0: atuliza omulungi sagala kuleka nga sikulekedde essimu eno gy'oyinza okufuna oba okuwa munno alina okusoomoozebwa kwayitamu mu bimu ku bye tuyogeddeko oba addictions ezo asobola okufuna okuyambibwa ofiisi yaffe eri Lubaga ya Pro Life ofiisi z'essaza 0785-5-6-5-0-5 atempo zinesigalanga nga mati tunywere bannange abajulizi batuwolereza naffe buli omu akole ekyasobola okubeera omujulizi ow'omulembe guno
4: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empeereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba ejenti akanaana basaasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za bbanka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku 5,000,000 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya bbanka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obawekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-250-55 Centenary Bank bbanka yaffe Centenary Bank eruŋŋamizibwa bbanka enkulu eya Uganda ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku 10,000,000 eza Uganda
9: twesoze essaawa endala time check essaawa siweese mwenda ez'emisana time check ekutuusibwako
4: beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6-6 olondeko investa oba okozese MTN momo academic register wa Uganda Matters University ategeeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026-2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma bachelors masters ne phd okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture business computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil electronico ne mechanical environmental design ekutuusa ku masters mu architecture health science humanities and social science law medicine mu masters mwokka physical ne biological sciences genda ku tabi erikuli okumpi okuli eryanko
10: Kakozi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida Nembale. Okuteka moku saba kwa ita kumutimbagano kwa website kwa angu nyo. Teka mu umu.ac.ug. Oboso wala kuteka moku saba kwa kulimu kumatari gafagala mbikidua waguru. Jangoso medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembe demu Uganda mkusumi sana ukubangula haba izi. Okuma nyebi singa ukuba kunoti msanfu nyasatu. China na mumuenda, msanfu mubiri, kumina muenda. Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseko obubaka buno.
11: Senkoli ya ganja sija kukolida wansi wa mwana mutono miaka wabili mwesa tu mzulu ngena kuwezana kwa kaloli wangati olimbi kabaka angama soo kula jila tegwe nogama ntutokole tuito luchiko luchiko beru watu ula senkoli na gumu kukamu vi neba mutanza ibitabi omu enge bisatu atine mbuzi chicho kati senkoli chona achikuma ukulisa dalanga satu June lukumi mburu na china na mokaga na agamu chukila chewankola noki endo ntanzi sabotio toja kutuka mutambio yadili mfuzi nyoka na agena nga akuba kubili omu mbwe mzimu jireme kururuma nga bambama zokufa watu wakaroli wangada na agama nti ono gweneriri demu obuza na muwalabanya mnabia fayo fopel atugamba yadi nga atano na mtuusa kati awali altari na wo akole bile senkole wakaroli wangaya gamba nga senkole onjocha niyo linga mfukiriza mazizi senkole na iwandisomye mkubulide jibuwala kanga kalori wanga ya fadda senkori ya gena mbasa seredoti na asaba mudali kwa bikira maria natandikano kugwambala ate natandikano kweteke ate kila ukubatizibua olabi sara ya kalori wanga chokaba tani nabatizibua na fira mnyanja na rubale kalori wangono yemuoliriza webibina biyaba vubuka era nebibina ebyenkola enkatoliki simu Uganda woka na ye ne mu Afrika yonna.
10: Obubwe bubako bukutusidwa ko mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda. Fwekenda munyaka tonyese nyafama.

nga sinagenda kubali ekkumi n'omu abasigaddeyo. Nandyagadde ompeeyo okwo nga bataano bwe b'osuubira abasinze okutendekera omupiira ku lukalu mu lwa Bulaaya. Naagenda okutuuka ku bataano abasembayo nga mbafunye. Tokuba wabula wandinsindikidde ka message ku WhatsApp akan ku note 755483 enemmanya gwe ngamba mutende sigundi mu club gundi namba emu, mutende sigundi ku club gundi namba bbiri, mutende sigundi ku club bbiri namba satu, namba nnya eibagweyo kubanga ngenda genda kuba okusatu. Nenga mwe namba tumiddeko nyonyini ddalawo ekojja wange mutyaba awo ku Dynarise Junior School wakaliga kumpi awo ne mukubitanda muwagizi wa club ya Liverpool mutumiddeko nyonyini ddala. Sizoni eno temwina ke mwawanguddeyo yate mutendesi okuleka ye gwe bagubye gwe banaabiza amazzi agookya mumusana omungi akukulumya agambe nti no tabikkiriza eby'okumugoba mu mbeera eyo simumativu n'engoba gye bamugobyemu anslot agambye simumativu baleese ebirayala yagenda okubeera ng'akikwatamu. Kati kojja wange ku Dynarise Junior School ewakaliga muwagizi nnyo wa club ya Liverpool nkutumiddeko nyonyini ddala.

mbadde nkyabagamba ngawe nindiridde temukuba temukuba wabula musindike message ku WhatsApp note 755 48 83 emumbulire omutendesi kwaba batendesi abatano ani gosenge kotya okusinga sinababatuukako senge kotya ate ne bannakugambye bw'obeera nga tolina gwewuliddemu oyinza okugamba ono bamutaddemu ono asinzeeko ekkumi omwenda mbabagambye kati ndeete ekkumi n'omu naye nga njagala okubajjukiza nti nno full time half time odds nazo zafulumye dda era gamba nti nno kwata essimyo onyige *200*24# akadaalo bahash ne bajja kubeera nga bakuleetera olukangaga lweyo gy'olina okubeera ng'ogenda osiba okuli VIP single ekibimba yes akatambula engeri gy'eri mande ebayina ne super mande olunaku olwolwaleero ne famire naye nga kodi eri *210*24# osobole okubeera ng'ogoberera ensonga eyo abali mu class obedde ntandise okulaba messages muzisindika katika tugende.

Oh yes, wabari nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia akaungez akarero ziri abiri mukaga ezaka ita kusawe akaungez ngabuli jo kabela katimba kabia mizanyo extra yenze pade sirumago mwebez okubela nga kutambuza tukena kubela nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubela biri wenjo kubela nga kutera atolo program omurongoti eja kubela ngeja ebirenge kuongerayo kusaidi eyo kulisayo mu weekend ya badempanvu weyatambulidde obulungi ise mikono maso ate nawe guyatambulidde obubi si enkomerero buli kimu kyasobola okubeera nga kikyuka ne kibeera nga kitambula lunaku lwa Monday enaku z'omwezi luli lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 kakati yawo ekirungi tusimbudde nga lumu sobola okubeera ng'omwezi guno tugupulaningira tulabe engeri gye tugenda okubeera nga tugukwatamu ku saidi eyo tuline 22bet gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'okulawo account genda mu ssimu yo w'ogenda ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register

0: akimanyi bulungi nti okuba kabaka obwami kuttibwa, era kabaka ekyo yakimira bumizi. Naye bw'aba agenda okuttibwa n'amugamba kinyolo kwe wankuba n'obwami bakwoke, yakimulangira ng'omusango gusaliddwa wali Anatoli Kirigwajjo oba Kirigwa ekyo. Yafiira mu Koomi e Namugongo nga 3 June 1986 ng'aweza emyaka 20.
1: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: Oli wakati mu programu Omulongooti 9:4 Radio Sapientia, enkuruze y'amagezi, ensulo y'omuziki,
3: ebyemizannyo. Programu Omulongooti. Omukulu Suna Faluku gwendi naye atukuba mutochi, tukuba tochi mu cabinet atulaga tugenza nga atugamba singa yabadde kumpi ne president yandibadde amugamba nti ate bano lwaki obalese baliwo abo abakuluma.
4: Kakati wetugendedde mu bulango mbadde nnyina akantu kendi mukugusa nti president ekyamubadde mu bwongo ng'amaze okumenya amenya amungu abadde amukoledde omulimu amatendo ag'okugula ababaka ng'era ne wamutwalidde ng'amaze n'okuba ekirayiro. Tetunaatuukira mu paalamenti ye n'eddako ey'12 tewagenda beerawo
3: opposition.
4: Ekituufu njagala kubulamu emijjunju, Anita abadde yasensera dda ababaka bonna ab'opozitioni n'ab'NRM, ate era ab'opozitioni kyalabise nnyo ku mulundi guno. Mwami Jjunju okimanyi tebukyalubanga lwa mmindi. Opozitioni lwe yasoose okuteekawo sipiika n'afuna obululu kumpi bwonna obw'ab'opozitioni abali mu paalamenti.
3: Kumpi.
4: Ekibiina ekimuleese bonna ne bamuwa. Kati awubuliza ekibuuzo nti abalala bulijjo balonda ani? Kubanga buli mulundi era opozitioni ebadde ekola ki? Ebadde esimbawo. Anita ababaka bonna babadde mu ngalo ze nga yabadde libalinga dde wa Mwami Museveni. Yadde tebaagala bitugamba naye ky'obudde olaba olwaleero nga teriyo activity yonna yonna yi opozitioni esobola kugenda mu maaso. Ekibiina ekitukulembedde ekyNUP aga Katonda mugulu ku babaka 10 teriyo mubaka n'omu asobola kugamba nti kankulembere okubanja akalulu ka pulezidenti Kyagulanyi. Kati bonna kye baakola ababaka ba paalamenti bonna omusango baagutikka Kyagulanyi nti ate yeye yafuluma yalibadde abeera ano nga yatukulembedde okukabanya. Naye ekituufu kiri nti abantu abo bonna Anita yali abakola ki? Yali abayina. Ekirala kyennyinza okwogerako ti Museveni bwe yabadde ng'alowooza omuntu asobola okuddamu mukolera omulimu ogwo obulungi yalowoozezza ku oyo eyali agukozeeko. Kye kyamulowoozesezza ku Justin Kasule ki?
3: Lumumba.
4: Kakati simanyi mulimu ogwo ane gw'agenda gukozesa kuba ekyamazima Mwami Museveni tayinza tambuza gavumenti nga teriiko kugulirira babaka. Buli lunaku agulirira era agenda kwongera okukola ki? Okugulirira. Just face empya yegenda okudda ono tokyayinza kwawula buli bwanguzi ku gavumenti ya Mwami Museveni. Era kigenda okubaawo kyenkakasa obulungi nti gwe yatadde kati mu kifo ekyo oluvannyuma lw'okukola ensobi takisobola kuba yazizzaawo Dr. Ruth Aceng gwe yazizza mu chifu wipu. Kati ate ono n'amuzzaayo eri mu ICT naye nkakasa era agenda nnoonya omuntu gw'akola ki? Kubanga omulala gwe yabadde alina okulowoozaako ebite weewunya mu 20 ng'amuleese abaali bakoze kwogwa omulimu omulungi omu kubo naye yabadde amusudde ebweru ye Nankabirwa. Era ne Nankabirwa yagulako aba opposition nzijukirawo nga tutandiikiriza naye yaliko gavumenti chifu ki? Chifu wipu. Abantu abo batambula ne sente mu butu zaabwe ez'emmoka gw'oba omulaba bw'ati nga minisita atambula abeera ne sente esukka obuwumbi 2 y'omulimu gwe kugamba vuga pulezidenti tesobola pulezidenti ono naye mumaze ensonga ze nzikozeeko nze ayina otwali lumu nga tulina we tulina omubaka omusaagala mwogera yali mu DP namugamba mwinnanja bamaliriza olwo nga ffe tetulina baakona bitwabadde n'okunya omukisa ogutandika obbasemberera ti mwinnanja bamaliriza gwe oyina looni mu Diamond Trust bakubanja miliyoni 300 wasigaze miliyoni 4 z'ofuna kyokka oyina ne mayirenda wali Kampala Road tiyina yakubanja katutambule tujja kumaliriza wali nga tunatera okudda mukalulu aga Katonda muggulu baamumaliriza tugenda mukalulu. Yatuuka ekiseera nga ayagala genda mukalulu ng'esente taziraba nga tafuna musaala. Mwami Jjunju kimanyi nti eri abaka ba paalamenti abeewola sente n'asigala ku 5,000,000 ng'afisaako 1,000,000 nga nnyo omwezi.
3: Kisoboka ekyo
4: gye bali
3: kubanga tayibwa yabagambye mutufuula nnyo ATM
4: nga bamusabiriza yagambye nti nze mba sirina 10,000,000 sitawaana kujja mu ofiisi ya paalamenti kitegeeza abeera mu kugabira babaka sente atisi yavuddeyo n'akikola.

0: Wache? Nachogera. Kakati, omuntu gwe njagala simanyi. Muntu mutufu gwe njina kuwoza, okujako nchayagala mmala kwetegereza. Njina omuntu gwe ndabanga musajja mukulu. Manyi mwami Jjunju. Abantu ba musajja mukulu nga bayina omwoyo gw'eggwanga mu gavumenti ya mwami Museveni. Bagenze bakenderera ddala. Waliwo omusajja bamuyita Muluuli Mukasa.
1: Simanyi,
0: abadde mu public service. Abadde tavanga mu kabineti ya mwami Museveni. Naye njagala kubuulira y'omu ku bantu mu gavumenti ya mwami Museveni era bw'oba yavuddemu. Nakati n'erinnya ne bwe ndyogedde kati. Kakasanga buli muntu yeekanze. Kuba tebannabana mwogerako ng'ali omu ku abo abakoze ki? Abasuliddwa. Naye nga y'omu ku bantu 28 abataasobodde kukoma mu kabineti ya mwami ani? Ya mwami Museveni. Nabo ekito mwami Jjunju nze omusajja oyo yannumye. Ye muntu abadde mu ministries ku ministry naye nga towulirayo konti wano ya bizino wano ya bulankulanyiza kino yeekoba nnyine gundi yawadde nga byowulira kati kubagiire. Eyakagenda mu ministry naye nayagala contract zonna zonna eza government. Baziwe mikwano gye, baziwe baganda be, baziwe bakulu be. Omusajja oyo simulabyemu. Agwa mu kiri ekiti ng'ekyaba bidandi sali. Agwa mu kiri ekiti ng'ekyono omusajja gwe bayitanga John Mitalire yali gundi sekuritale wa kabineeti. Abantu bwe batyo bagenze bakendera. Kati ate abasajja bakulu abasigaddemu bali ake be b'otafiire. Nchia neguro muli la kaya na takari no uli ya kaya na pami ya government. Bari yake.
1: Nede utafile mweko. Ya gambia president nti waliwe sente za ICT ezi talavika.
0: Obombiasa tumo
1: msati. Ezino kusasula kamera.
0: Ezino kusasula kamera. Hati na inga za mwle baamu mye bumi kwa ba.
1: Nede sebo.
0: Omuntu echi soka.
1: Nede sebo.
0: Linda mu.
1: Ya gambia president sente zino. Zino kutuuka tezidavika.
0: Mwame Jjunju. Kanjogere chemba deso giranga. Bwuli langa nga njogedde ku otafiire ekigambo. Ondekanga n'enkyogera, otafiire amanyie waffe, otafiire yampeererako. Mumanyi! Sina kigambo kinyiza kumwogerako nga kya bulimba, manyi bwe yakola obugagga bye, bonna mbikola ki? Byonna mbimanyi. Era manyi ne byakola kati. Nkugambye muli ake, bw'aba ayagala nze antwale mu kkooti, taata yajja okujja asitudde fayira aw'obujulizi. Mukadde wange.
1: Fere tujja kukkiriza kubanga.
0: Ate nze kye nkugambye. Lwakubadde twogera wano byama by'abantu. Naye bwe kati abe bamusajja mukulu baasigaza nabo mu kabineeti. Tebayinza mugamba nti zino ssente nga zibbiddwa nga nabo bayina kye bafunye.
1: Ng'omusajja yagamba n'okugamba nti nze bino ebya number plate sibitegeera.
0: Yali tafunye. Otafiire takayanirangako bubbi bwa ssente. Otafiire akayanira kintu mwatali.
1: Otafiire nze ndaba musajja mwesimbu.
0: Ati gogambi olaba. Nange nkugambi ebyenda bakatenze byenjogera. Mbina kuno obujulizi. Okuvira ddala mu lutalo lwa Kongo. Okuvira ddala mu lutalo lwa Kongo. Nze mbyogeredde wano ku leddi. Kale yajja ngambye nti byewayogedde byansimattu. Agenda okujja studifayo yange. Bwate ngaze okumpolereza. Yoyo gwe yabimutu mubbi mubbira. Kati oyo muli ake. Taina kyasobola kuyamba ku mwami Museveni mu kulwanyisa obuli bwaki obuli bw'enguzi. Mu kabineeti omwami Museveni abadde yeetaagamu abantu abalinga nga Katumba abalala. Waakiringa bataano. Kabineeti esobola okukola ki? Okubalansinga.
1: Yafunye Mayanja.
0: Mayanja akola politics wa bulingi bulingi bambi anoonya mulimu. Anoonya mulimu. Era with due respect tasaana kubeera nti n'ejjini wa ggwanga. Ayinza okuba ng'amateeka agamanyi. Naye omuntu buli lw'obulwa omugongo. Kiba kibi. Wano mu Uganda tulina omuntu eyali asinga okusoma amateeka naye kasita yabulwa omugongo. Bye yakola mwerabidde ebintu kiddumako ye byeyakola.
1: Dokita
0: kiddumako. Ye yasooka okufuna first class diguli y'Makerere mu mateeka. Naye yava wano ng'amateeka galamulanga ataasomako yadde nasale. Kati ye yengere mugenda bamu bamenesa mu Mayanja. Bo bakola kusanyusa mukama waabwe. Obadde tomuli ebigambo byayogera ku mmengo. Era ne kaka tolwa byayogedde mu mawulire nga bava mukakasa. Obudde byayogedde.
1: Nagambye ettaka. Ettaka liriko nnyo.
0: So with the due respect, in fact otasana na kubeera mukulembeze wantu wonna. Kisooka tayina mpisa. Ekirungi kyokka kyalinamu nti alabika. Asobola okulwanyisaamu ku kubalidde enguzi naye nga si be baba pasi famire. Omanyi mwami Jjunju wano enguzi esinga okubeera ennene. Eriba bwa mu nnyumba emu. Fabala tubbako butono ate ne batukubira nnyo enduulu. Mwami Jjunja abantu wabye sente mu government ya Mwami Museveni etayinza kukwata azirongaze ng'oli wa munju yaabwe. Bamala kukwata nga byokola bikontana n'ebyomunju yaabwe awole bakukwata. Gotola banga n'ababye abamu babayisako n'ebiwandiko ntondolo yabye abagamba tulamu waleda kikabiri zo n'amala n'akukomyawo. So obubbi si nsonga mu government ya Mwami Museveni nayo bye n'ani ero bidde ki. Anti erinnya lye ligamba nti edibya mutere. Kaakati nange ne bwe mbeera nze era n'alibadde simuwa. Kwa kati omuwa kusanyusa baani. Oba minisita bw'oba obugaba ng'oli munnabyabufuzi oyina w'obeera ne interest nti ono kamuwe abasiraamu basanyuke. Naye mu Uganda abasiraamu Abaganda abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti n'abayivu bonna babadde bakkiriza nti Yusuf Nsibambi afuuse kisekererwa. Era nze ndowooza Nsibambi Mwami Museveni bw'aba amwagala nnyo akwate ssente azimu yeegendere mu private business kubanga bwe nnaagamba nti sizimusabidde era ajja kuzimuwa naye takyalina ky'asobola kuyamba ku Mwami Museveni. Takyalina. Yayawukana dda n'abantu. Tolina ky'osobola kutambuza nga tolina baki, nga tolina bantu. Era biwano nakulidde wano mu pulogulaamu ng'olwo ne Fred Mukasambidde. Nga mpulira akozesa amaanyi mangi, ddala nga kyayogerako kizibu. Naye ng'era n'abantu baagamba tetumuwulira kubanga tetulina nsonga gye tuyinza kukola nti tujjawo mawo tuleetaani Mbidde ng'era tumuwulira akozesa amaanyi maki bonna be bamu. Era nga naye simu esimbu singa baasomye kabineeti ku luno nga mmewo mwali ne Mbidde nga mwali yalibadde awaana buwananyi. Singa abadde akimanyi nti mmewo byakola yalibadde atandika luli ng'appointment eta tezinaba kugabwa kati zaagabiddwa n'alaba nga afise kati naye agambawo gikozesezaako dipi ekimala okwaddubwa misa nange gimpe ngikozesa bakole ki babumpe. So omuntu buli lw'oyawukana n'abantu Mwami Jjunju ofuukira ddaddala ekikola ki ekyennyamiza. Njagala kugamba n'abantu njagala okubabuulira nnyina omuntu gwe saayagadde nnyo gwe saasanyukidde nnyo naye nga saanyize naye njagala kusaba abantu mumuwe obudde. Mu kabineeti omwo mulimu omukyala bamuyita Nnamere eyalondeddwa state minister waloko
1: gavumenti mukamaawe
0: naye
1: abo baasuddewo magezi.
0: Magezi baamusudde ye ndibadde mutuufu kubanga oyo magezi yakolako obukuusa yakolayo lipooti oyo ng'ayagala okusanyusa Mwami Museveni ye yajjawo ekkomo ku myaka ate era ye yali yajingiya ne lipooti ogwo balukwago mu Kampala ng'alina omukyala gwe bayitanga Florence Kintu. Omanyi Mwami Jjunju ndudde wano era nnyina mukwano gwange omwe yankubye akama nanga naawe tandika okweteekerateekera ebya gavumenti eno gavumenti egenda kugwesaawo oyo nnammwe abaddawo. Mwami Jjunju abantu bonna mbalina ano ku fingerprint. Magezi oyo gw'olaba yatuula n'ajingirira lipooti ng'alina eyali emupi w'akalungu wennyini nnyini lukwagwe bamuzaala Florence Kintu ne bakolera Museveni lipooti ya Kampala nti Museveni agobe lukwagwe yeddize Kampala. Ekyabasula kyali ekyo ate nalini kunyumirizaako emboozi bona eyo ku Radio Sapiens eyatuyamba yali ddeewo kiyingi yatugamba bannange bantaddeko pressure nsayininge
1: naye
0: ngenza okusayininga nga lipooti baagikoze eriko nnaku za mmeka zaalwa sande mumwemere ku ekyo mumusirike bagireete. Namboze lukwago ne bateeka wa nesambe eryo aga Katonda mugulu ekyo kyekyatutaasa olwamala okugisoma bwe batiwe pa Namboze n'agwanika omukono nti bannaye lipooti tugikkiriza mwebale nnyo mwebalire ddala nga tulinaba nagenda ku merit naye kubadde nga paalamenti tutuula olwe sande ha naye ndyoka nkulabira be bakukuta aga Katonda muguru tebaakirwa nako baakayanamu ne bakana naye nga bamaze okuswala era kye baakola lipooti baakwata nkwate wakati mu buswavu obw'amaanyi ng'ekyo tebalina bye bayinza kukinnyonnyola lipooti ne bagizzaayo. Era Museveni ekibuga ne kimulema okukola ki era mmanyi ate okuba yabanyiigira nnyo Magezi Kyovudolaba yalina okudda aleete ekiteeso ekijjawo ekkomo ku myaka ddemu abeere muganzi. Oyo siina nakyenjagala mmwogerako agende kubanga baali baamuli waadi nga buli waadi naye naye tali tasaanidde kubeera minisita yali tasaanidde. Kakati omuntu omulala simanyi na lwaki nze nabadde njagala bbalamu ono nga bamujja mu byabavubuka nga bamutwala mutuwalizimu mu byabulambuzi
1: lwaki
0: bala mu market ya mulunji obo yagala obato yagala. Omanyi bane tuyego kwa appreciating abantu we bali abalunji.
1: Kiwanda wano ya promoting ebintu.
0: Era ne Kiwanda ya in fact yalondeddwa yagambye. Gwe nsoko okwebuuzaako. Era napo abasono natusaba tumuyambeko. Yagambye nti obwagiza seno bweyina mu nsi yonna. Agenda lwana mu kino ekisanja kye. Abadde alaba ensi nga bazannya omupiira abasono nga balaba akagamba akaliko visit
1: Rwanda.
0: Ayagala kuteekako visit Uganda. Waakiri njagala ku era nange minisita njagala kuyambako mukyala nsambu ngenda kuyambako nakawuki oyo ne yawangula nsibambi gwe baado ba set minisita batwalizim yagambye ayagala kulaba ngaasenu ku mujuzi gwayo kubeera kakagambo visit Uganda kubanga yakizudde okwetoloola ensi yonna ngaasenu eyina obuwagizi kakati ekyo kirowoozo kirungi era mm. bulijjo twebuuza te gavumenti eri luddawa okwatanga ssente lwaboogaazi babbeko n'owulira buwumbi na buwumbi lwanda okulwanirako ogwo mujuzi badde yasasula just million 10 za dola ziyasasula wano olwaleero ebyobulambuzi bye bibadde biddirira emmwanyi okuyingiza ssente ate na kakati byagiyiseeko byayise ne ku mwanyi naye nga pere twagala kola kikuzamu minisita amaanyi gaffe gonna obuwagizi bwaffe bwonna ogenda butwala azero ngaazi ng'okoze ekyo ng'olangidde ku bantu abaki abatuufu kakati nga tuddayo lwemaddenga nti Balamu oba oyagala oba tomwagala kitunzi mulungi yabadde asaana kubeera eyo mu tuwalizimu okusobola okumaketinga Uganda
1: amutadde mu loko
0: gavumenti kubanga Balamu obulamu bwe bonna bonna ssente aziggye mu bwa kitunzi musajja mugagga ye ze biliyoneya y'omu ku bantu be mmanyi obulungi abatawagira Museveni na Muhoozi kufuna ssente
1: ayina ebintu bye
0: simanyi naye kanjogere wano
1: nabina
0: Balamu ekyamuwagiza NRM n'ekyamuwagiza Muhoozi kufuna security ku byabugagga bye n'obusuubuzi bwe bwakolere Southern Sudan ayinayo ekyuma ky'amazzi ayinayo radio ayinayo TV kuteeka n'ebirala kati eri tewannaba kuteriira mu Southern Sudan tewannaba kuteriira majege gapo gayina obuyinza yasalawo teriyo sitwake kyanti ate ono meya yagambibwa timbu atono kasa tebiriiyo nnyo bakati mpaka tewabalabye nga nabo babadde wano e Kampala nga bakyalidde wano ekibiina ky'eniale mu kusekuriteriid kibayambeko bazimbira sitoke kyo ya gavumenti kibibuuzeeko obo bagizimba bati Balamu n'aga nti okusigala nga nkola bino neetaagayo munnamagye munnaabwe e Kampala asobola okubakubira ku ssimu waakiri ne bakola ki ne bawulira naye just lwakuba nti abantu abamu nabo si basuubuzi tebamanya nnyo bigendererwa by'abantu Balamu yanoonya security naye nze nadde njagala nga bamugyamu bavubuka waakiri bamuteeke mu bwaki mubachi tunzi.
1: Yopo usanga local government na zuzi badi tezitambula bulungi.
0: Local government aja jisobola. Mwami Junju, saga la kulimba, abantu abasobola local government, beba baba ini experience kuba ministry nene. In fact, local government, bova ku ministry zino, gamba anga defense.
1: Education.
0: Ye ministry emu kudako. Ze emu ku ministry tane zisinga amanyi. Mubuli nsi yonaji ogenda. Si Uganda woka.
1: Namere tajisobola?
0: Kakati namere omulimu gwesi gwa kukola milimu. Omulimu gwa namere gubeera gwa kola gwa kalondoozi. Kubanga gwe totula mu cabinet. Gwoli state minister bakutuma. Gende eno n'ogenda. Gende eno n'ogenda. Kati olina kubeera munyiikivu. Kati ekyo ni mumativu ku namere. Ayinza otusurprisinga n'akola. Muwala muto akyayaayaana. N'omugongo agwina ogusobola okutula mu motoka n'egenda e Bukedia n'egenda Acholi n'egenda Alango n'egenda West Nile n'ejja e Buganda ebyo abikola ki ebyo abisobola ate nga akyalina embavu ayagala okukakasa omanyi Namere njagala babulamu abatamumanyi ayina ekintu kimu Namere tayagala kubeera mu kintu n'asemba era mbabuulira mwenna abamwogerera asobola okutukola ki okutusurprisinga na performinga n'okusinga ekyo tubadde tukola ki kyetusuubira okujjako kyokka kyokka kyenjagala okusaba nga nsinziira no ku radio sapiensi amangu ddala bamugobeko amawulire kuba agenda kwogera ebigambo ebituswaza bamugobeko amawulire bamugano abantu bano abatikita okumutunuzaamu obuzindaalo bwabwe bamulekere omukutu gumu oguli official nga gwe gwa x ate nagwe bamufunire adimini
2: Great meals come with great cooking. Great cooking goes with great ingredients. Make those special meals with Cowboy Special, the refined edible vegetable cooking fat that tickles those great flavors into your food. Every meal you make with Cowboy Special will turn out very tasty. It's affordable and in pouch packs of 25, 50, 100 or 200 grams. Cowboy Special, a product of Bidco Uganda Limited, in every shop near you.
3: Owange, sembi jaya gwedalu.
4: Jarita yisa butala luka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
3: Bambi.
4: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka, abasobolo kumala wo bisibo wabu kutuseko. Mugwangu dala, tuline dikabia insure anga. Insurance ya bakozi, eyebi duka. Tulina insurance yo mudiro. Eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sibo kumazi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi ya fekuru erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina na matabi amalala okwetoloola Uganda yonna. Pax irungamizi w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Pax, our insurance partner. Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama gw'omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe kone mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
5: Be bajulizi baffe 22 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1887. Abajulizi ba Uganda 22 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1969 n'abiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 July 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusito n'atuwa n'abepiskoopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusito Kololo. Ate nga 2 Agusito 1969 n'ayimbira ekitambiro kya Missa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
2: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
6: Bizinensi yo terikula nga togiranze, lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752 897 6 8 oba plus 2 6 2 9 2 8 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
1: Radio Sapiensi enkuluze ya magezi akadde katambudde naye suuna era ngenda kakozesa. Oba tebakukubira masimu tewali buzibu, oba tebakukubira balekejo. Ninawo omuntu gwe omukulu General David Tumukunde, musajja oyo atobye n'ebintu byonna. Ize Bush wo hero bwe bamwogerako, bamutadde mu Gender, Labor and Social Development full minister. Betty Amongi ne basuula ettale.
0: Mukyala wake nabadde takyagattako nnyo, kubanga ne mwami akena mwennyini nnyini takyali mu bitabo birungi ne mwami Museveni, ate naye mwennyini nnyini constituency yamulemye okujjayo. Mukyala akyenge n'amukuba akalulu, ali mu bizibu. Naye Tumukunde gwe baataddeyo abadde ajasinga kubeera wa mugaso nnyo nga bamutadde mu ministry ya security.
1: Asa chuli tewaliyo chuli wachuwano.
0: Ya ino, chuli wachuwano. Kalimu defense. Na yeri yeri yo jimu muwezi.
1: Sechuli tewaliyo jimu muwezi. Kalimu state house ate.
0: Kalimu state house. So, ndaba angawe ya ribadasi ingo kola choku veru omgaso. Era ya kola koko bulu nji ministro yu ya jiri imuko. Na ye?
1: Adeyo kulembera maje.
0: Asabata kulembera maje. Oba okola, still obera wansi, obera mu state house, neyo kusinga. Obera intelligence officer. Obera maulile gabu kesi. Kateche chintu, tumukunda achina mubu kugubu amani. Naye Mwami Jjunju waliwo ekintu ekirala abantu kye batannaba kwogerako. Kabineeti ya Mwami Museveni erimu ebintu ebyewuunyisa bingi. N'omala oggula bw'otyo oluggi. Kumpi buli yali amuvumyeko n'eyali ayagadde k'okumutta mwali. Neewuunyiza nnyo Mwami Museveni okomyawo mukyala wa Mbabazi okubeera minisita w'abakadde. Njagala babuulira oyo mukyala Mbabazi ye yali emabega wa Mbabazi okubeera pulezidenti wa Uganda. Mwala kubanga mwala Mbabazi. Nze natula koko na yemu meeting mu Kyoto. Eri yenna mugongo. Twatula yoko meeting ye kya Mbabazi nyuwe. Bakadde bapo kubanga ekifo ekyo nkyogedde mu lwatu. Netu kyeyambisa nnyo. Anyway, raba mala ne babimanya. Kakati. Nentunula bwe nti Mbabazi mukyala Mbabazi ebigambo byalimu. Awamu ne mwannyina wa Mbabazi. Kubanga meeting bazitulanga mu babiri ako. Nga buli sente yonna yonna gy'oyagala bw'osaba 7 million ya kuwa 2 ogenda okola emirimu gya go forward. Ffe twabivaamu bintu ga nti aa kubeesi gyo kwe tutava. Mwami Museveni n'amukomyawo n'ebirala bingi ebyatuusibwa ku mukyalo oyo nga Mwami Museveni ayagala okukakanyani okukakanya Mbabazi. Mwami Museveni tukyamulobedde yamukomezaawo mu kabineeti n'abaganda mwe bakulu twalwana ffenna. Namu mukwatireka yakomyo katisemo neba mugulira oluggi era lero balumuguli denga jamu appointments committee mulabye so ebyo kuyiga atendo byamanyi betuyina okuyigira mwecho ebimu kubitufudde abanafu mwami Jjunju fenga aboludde oluvuganya kati olwalero kizibu nnyo nebola batunafuyi meeting yoludde oluvuganya okutuula ngibibinna byonna mwebibi. Abantu bonna bonna bw'abayita kanjogere bemmanyiiko nga bosi ba Bugundi. Kyagulanyi bw'agenda ku PFF. Abakulembeze b'okuntiko mu PFF baba tebamulinako. Oyo atumalira bumalizi budde atukozesa. Tali siriyasi kubyazze kwogerako. Naye n'aba PFF bwe bagenda era mu bali. Ne bali bwe babeera nti abo twabamalada tebalina kye batugamba. Bibabeeramu. Nen besi jibi ya kule mbira ngurudu rufuganya nga neke niluchamuzi omu bwati nga mu meeting nga abamu ila nebogere vienso
1: kati ye President Museveni
0: taina
1: guwa isamu maa
0: taina guwa isamu maa
1: naka lulukambwe kati
0: bumba mwayomba
1: aketaka
0: bumba mwayomba ko ato kechisele vioru yombu na abimala ne mutula babili ate ya yonge du kakasa ntifabantu wewe wadituga atakuma ndagano ne ya yonge du kula ganti akume ndagano. Jeno Moses Sali bwe yali abayo nga jawe kibiina kye ky'obuyekero kigatta mu NRA. Yakola ndagaano ya kubeera prime minister paka lwalifa. Naye ekyamazima Mwami Museveni amugumiikirizza nga mulwadde nga ffenna tukimanyi. Naye bwe yatuuse okubanga tayogera ng'agaya bugaya katambaala. Yatudde ne famire n'abaga nti newankubadde nnakola endagaano ne mukulu munnange. Naye kati ggwanga liswala. Nali ndowooza alibeerawo nga mukadde. Alwalo bulwaddeyo munga amujje mu nsi nga akyalina ekitiibwa. Ne kato kyasobola kugamba bantu tuno ye Prime Minister wa Uganda. Naye kye muba mukola nze mumpe omutabani yenna. Ate nga ne mutabani we si wa bulijjo era okuweerera abaana kirungi. Luuyi awedde emirimu mutabani we. Kakati yamuleese mu kabineeti. Naye teyamuwadde nti kubanga gwe yabadde ayagala. Naye kukuuma ndagaano ya Moses Sali nti kale gwe w'otasobola mpaamu mutabani wo. Biwali badde byonna ya bibere asobola okulabira n'omugabo gwa gukoleke agukuwe tuyina ebintu bingi Mwami Jjunju bitusaana okulabira ku Mwami Museveni ono gwe tuvuganya. Era njagala kutuulako ko ne bannange tuveeko ebintu bye tuddamu okukolako assessment obuto. Mwami Museveni nsuubira ng'eno ye kabineeti ye ey'okubiri eno yeddirira esembayo agenda kola yo kabineeti myaka endala ebiri n'ekitundu. Naye era kabineeti eno eteekwa okuba ng'erina obubonero bweweereza. N'abo abantu abali mu kusagambiza ennyo nti Pierre Yu Museveni akolaga agitatagita. Kw kwa wade waloza ntibagenda tuwa alavyo na evi febi yenkizo vyo na mwami Museveni ya biye sigaliza in fact ya wade mwe chifo chumucho keche yenkizo hawa piero yu chifo cha Ministry of Defense nere echo nivu atari wa wade omutabani ye minister ye mdomezi wa maji kuwe chifo cho wade chwa nukachiriowa oboche wadani muhozi chifo cho keche yenkizo chivapunya hawa piero yu eno jivaba wade eno Morocco government awali balabu taina cha agenda kola yo chigenda fana na betu wakwata beti nambozi ntumugama nti agenda vile shadow minister wa internal affairs agenze no kubako nga vantiva manjiti ye shadow minister wa internal affairs
1: kastaka tiva mutade Morocco government
0: katateva agenda kola gana vulo njile balabu infakiti balabu yo mulaba agenda kwevu uzanyo ku nambozi na katokubaye nambozi government ni wetu jitu walanga yo position nambozi minister for Morocco government
1: duwachi mwazemu ni mulonda omukulu senyonyi museke ndibidi
0: katecho president ya amanyi
1: president ya amanyi
7: tuwesho ze sawi ndala time check esawa siwe ze sato esi etiro time check kutusibu wako bena msiga simbiwo ne MTN momo sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako atengo sabulo kujaya ka sentika chiseda chonawo ya gali de awatari kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboku ze se MTN momo

0: bbiri eno munnange n'abasambi nabo ne bakola ki ne bakikkiriza kwe gamba nga bagenda okugenda mu kisaawe ku nsonga egyogeddeko nga bategedde butya omupiira gwe gunaakola ki
1: gunaggwa
0: okutwaliza awamu
1: kale si kibi fuufu eyongera okirwanyisa kuba byebimu ku ebyo ng'omukulu bye yakola ki
0: byeyayogerako
1: mpozi era wakati ku mu wiikendi waliwo ebbaluwa eyafulumizibwa bannaffe abafuufa nga bayita olukiiko olwa geno extra geno asembule olukiiko olwo okuluyita tabamiruka kankize mu luganda abeera tabamiruka naye tabamiruka ow'enjawulo
0: atali mu pulaani
1: kati tabamiruka oyo ow'enjawulo oba ow'amangu mangu ebiseera ebisinga ayitibwa nga waliwo ensonga enkulu ebeetagisa okuteesaako kakati ebbaluwa eno eyateekebwako chief executive officer wa FUFA omukulu Edgar Watson yagiteekako omukono ba yagisayininga era eriko ne stampu ya FUFA ennaku z'omwezi 2 May naye ebbaluwa eno yali eyita oba eyita abalonzi abalina okulonda obukulembeze bwa FUFA nga bwegamba nti abakuba akalulu akasalawani pulezidenti wa FUFA beba delegates 88 ne kilabu zino nazo of course zikola ki zikiikirirwa kakati olukiiko luno oba tabamiruka ono agenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4
0: sirwakuna
1: lugenda kuba lwakuna olwa wiiki eno ku ssaawa 3:00 ez'okumakya era okusinziira ku bbaluwa eno mukulu Edgar Watson gye yawandiika yakirambika bulungi nti ezimu ku nsonga enkulu ezigenda okuteesebwako kwe kukyusa akamu ku buwaayiro obuli mu ssemateeka wa FUFA miitingi eno egenda kuba ya ku mutimbagano tewajja kubaawo okusaasaanya sente empitirivu kitegeeza gula data
0: kati bakirabye
1: ku simu
0: kirabise lwaleero bakirabye lunaku lwaleero oba kati oluvannyuma lw'ebbaluwa ya mukulu Odongo okuvaayo nti okwonoona ensimbi z'omupiira
1: omukulu oyo Odonga Oto MP mu bbaluwa gye yawandiikira Pulezidenti Museveni ezimu ku nsonga ze yakoonako yagamba nti okwesimbawo ku ntebe y'eggwanga nga bw'olaba akalulu kano akabaddeko Pulezidenti Museveni Honorable Kyagulanyi n'abalala abeesimbyewo n'agamba nti okwesimbawo oba okuvuganya ku ntebe y'eggwanga
0: kwangu nnyo
1: okusinga okuvuganya
0: ku
1: ntebe ya FUFA kakati tetumanyi oba ebbaluwa eno mukulu Watson gy'afulumizza ebimu ku bigenda okukyusibwa
0: bye mukulu Oto byabadde ayogerako
1: kubanga yagamba nti okwesimbawo ku ntebe ya FUFA kizibu ky'omukulu yazimba
0: yeteekako olukomera
1: teri asobola muvuganya ebisanja birina
0: yes.
1: abaddewo nga teri amuvuganya ajja yekka tiye mukulu gw'osinga ssebo ssebo gw'osaanidde gwe waffe omanyi wabeerawo abawaga
0: naye ne bateekawo n'olukiiko lw'amangu
1: wabeerawo abawaga awo ssebo basudiya mu kintu kino gw'osinga katukumba oluusi ogenda okukola ensobi naye abantu tebakola ki tebabulamu kale tulindiridde okulaba era FUFA ejja kubeetubuulira biki ebinaabiteeseddwako amateeka akyagana bagakyusiddwa oba oli awo tuyinza okulaba nga waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa mu ssemateeka ate ne zikkiriza abantu abalala oba oli awo okuvuganya nebyonna ka tubirindi tuteebereza buteebereza kubanga
0: olukiiko
1: terunaggwa fe tusinzidde ku bbaluwa eno yawandiikibwa mukulu Edgar Watson nga munnabyamizannyo tulowoozeza nti twetaaga tukikumanyise ekyo nakyo osobole okuba nga okitegeera nti ku lwokuna lwa wiiki eno ebajjako batubuulira ebinaaba bivuddeyo oba ssemateeka ataguluddwa kati omuntu akkirizibwa omulala okwesimbawo oba n'ebirala so byonna tujja kuba nga tubabuulira agomuna nga awuliriza jjukira nti pulezidenti wa FUFA mukulu Engineer Moses Magogo bwe yabadde ng'ayaniriza ttiimu yaffe ya Under 17 ku Sheraton nga abakulisaayo oluvannyuma lw'okugenda

0: Nyongera okutegeeza nti ku lunaku olw'abajulizi olw'okusatu nga ssatu tujja kutuusaako wano ebikwata ku bajulizi byonna. N'enkya nakati okubadde nadde owulira tewali budde bwe tulekawo mu ssaawa buli ssaawa ofuna ebikwata ku bajulizi bye emirundi ng'esatu mu buli ssaawa oba ebiri. Father Mwongo omuwulira kati tufuba nnyo okulaba nti ofuna okumanya ebifa ku bajulizi baffe abatuukirivu bannayuganda ate ku lunaku olw'okusatu nga ssatu ku ssaawa nnya ez'okumakya ojja kuba nga tukutuusaako emmisa ssaawa nnya ez'okumakya ate n'essaawa eziddirira tujjagenda tukuwa ebikwata ku bajulizi so tojja kufiirwa wadde tetugenze nabugongo mu bungi naye tugende ku paalishi zaffe nga manya nti ojja kuba olamaze kubanga tetutambula butambuzi kugenda namugongo nti kyekyokka lamaga nga mumutima olamaze nga weeteeseteese bulungi nga era agenzaolamaga nga ekereziya bwetulambika wejjuse osome emmisa osembere oweeyo ebyetaago bya paapa okoole abajulizi ojja kuba ofuna indulijensi ya nnamba kati abepiskoopi bamaze okugituwa kubanga be batuluŋŋamiza nti tusomere mu paalishi zaffe okusinziira ku mbeera eriwo so togamba nti saasomye era nze maama byagaanye nedda ojja kuba olimba ojja kuba weekotoggedde wekka aŋŋende wa Father Philip nga bwe tumaze omufuna ku layini wano Father tusanyuse nnyo okulaba ssebo oba okuwuliza
1: Oluganda baagalwa mbaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe n'eŋŋanzi ebyafaayo by'ekereziya mmwe tumanyira ebidda ku nyaffe ekereziya ebigenda mu nsi ate nebiva ku kitebe n'ekikulu e Roma nebaza omukulu atukubiriza mu pulogulaamu yaffe eno omukulu Sebulime Gideon sebwe banyo balire ddala ate nebaza namwe mwenna abatuwuliriza akadde kemuwaayo okuwuliriza pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi okuva eno ku kitebe wiiki ewedde nakuza omwezi nga 25 May kereziya tugambe paapa yafulumiza ekiwandiiko ekikulu ennyo era tuze tukyogerako neolwali twagala twongere okukyogerako kubanga ekiwandiiko kino paapa wakiwandiika akiwandiikira eri abakalidinaali abepisikoopi abasosoloti bannaddiini n'abantu bakatonda bonna era nga abayagala bakisome bakitegeere oba oli awo tuyinza obutakisoma kyonna kukimalayo naye okugenda nga tutegeera ebikulu paapa byayagala oba byeyagenza koonako kijja kutuyamba nnyo nga bwogamba addiŋŋana amawulu omukuto awo nno ekiwandiiko kino okwongera okugenda nga kiyingira mu bulamu bwaffe twetaaga okukiddiŋŋana n'okwongera okukyogerako ate abaana bafunye omukisa ne mugula akatabo bbeeyi ntono nnyo kiba kyongera nga woosoma oyongera ate okumanya ate n'ebibuuliriro ebirimu paapa byagenza akoonako naddala mu kacyo kano by'amakulu nnyo.

Anitas kugamba nti the greatness of the great humanity nti tujja kumuyita omuntu naye oba obuntu amaanyi gaabwo amaanyi g'omuntu ensi kati papa wakye yakosere nnyo eryo nti ensi kati egulumiza amaanyi ga tekinologiya era baliwo abalowooza nti tekinologiya yafuga ensi naye omuntu asigala nga yali wakati w'okutambuza ensi eno tulina okukijjukira ono kyabafumiza ebiwandiiko kino yakisayininga nakuza omwezi nga 15 omwezi gwali gwa 5 omwaka guno nga twali ku nnaku z'omwezi ezo twali kuza emyaka 13-15 okuva Papa Leo 13 gwe yasikira mu linnya eryo erya Leo yafumye ekiwandiiko era ekyali eky'amaanyi Rerum Novarum ku budde obwo ekyali kikwata ku era ku ddembe ly'abantu n'ekitiibwa kyabwe naddala mu kacyo ako nga waliwo ebyamakolero ebyali bitinkidde ennyo ng'abantu batunuulira omuntu okumukozesa bukozesa naye nga tebatunuulidde kitiibwa kye nga omuntu kati ate kati mu tekinologiya onazze tekinologiya atukozesa bukozesa nga tetunuulidde kitiibwa kyaffe ng'omuntu olyawo n'okwagala okugamba tuggyewo omuntu tuteekewo ekyuma kikola n'okusinga omuntu kiwandiko kino kiwanvuko si nnyo naye kiwanvuko kwakimu ebigambo kisinza mu lumi okisomeddemu ne tugambe wakati wa 2023 43 tugambe kale 4-4 n'ekitundu okusinziira mu lumi okisomeddemu era nga yo Vatikano befuma ebiwandiiko ebifulumya mu paragraphs eziwa numbers egenda eziwa enamba ez'enjawulo tujja kugamba nti zonga paragraphs zili paragraphs 5 si nyingi nnyo nga bakiwandisa mu chapters 5 ngugaseeko na introduction ne conclusion nga omulamu omukulu we bwenjogeddeko ogwa human dignity ekitiibwa ky'omuntu ate ekitiibwa ky'omuntu emirimu okukola amazima eddembe ate n'enkozesa ya tekinologiya tuyinza okugamba nti mu kacyo kano kyajjidde mu kadde akatuufu era nga bwe yatandise yagambye nti humanity created by God in all its grandeur is today facing a pivotal choice either to construct a new tower of Babel or to build the city in which God and humanity dwell together. Nti kakati ife nga abantu tutuse masanganzira ag'amaanyi. Katonda nga tuli b'amaanyi. Naye wali tususe masanganzira nga tulina okusalawo. Oba okuddamu okuzimba omunaala gw'e Babeli oba okuzimba ekibuga nga Katonda n'abantu babeeramu wamu. Bali alikuwa kuzimba omunaala gwa Babeli tweyawule ku Katonda oba tuzimba ekibuga nga omuntu ne Katonda babeera wamu kati kiri mikono gyaffe kutandika bwatyo okutulaga ekizibu ekiriwo kitegeeza nti abantu waliwo abagala okweyawula Katonda naye ate gibinaggwera bazimba omunaala gwe Babeli kati nga bajjukiza ekyaliwo kubayagala okuzimba omunaala gwe Babeli okutandika bwati kwe kukoola nti yenna aba amanyi okusoma okulengera wala entandika eyo nyini yadde eraga ekizibu kyennyini ekiriwo era mu chapter yasoose papa yagenze addamu nga annyonnyola enjigiriza y'ekereziya katolika ku byabyobulijjo oba ku bino ebya doctrine ga nti mwoyo mutuukirivu ebya mukama waffe Yesu Kristu ebya masakalamentu ne ku bino ebintu bya bulijjo ekizekezi ya katoliko okuvira ddala ku Papa Leo owe 13 najja nga akizimba ng'alaga ebizibu byezeeyitamu n'ekereziya byezze eyigiriza n'agamba nti ekereziya okuva edda nedda naddala okuviraku ddala Papa Leo 13 ezze eyigiriza era ezze eyanukula ku bisoomooza bya tekinologiya ate n'enkyukakyuka z'embeera z'abantu mu buli myaka

0: Obutaba Lwisa, katweyongereyo ne Father Philip Mendo. Katweyongereyo, Father, tweyongereyo. Gundi gye tugenzeeko yekwata ku Father, Papa yasisinkanyeeko bannaffe aba Charismatic Father. Ate n'abasikawutu naye abasikawutu obandabye nga abasisinkanye leero simanyi bulungi naye nga nalabyeko n'aba Charismatic oba ab'okwezza obuggya abo
1: ku lwomukaaga ennaku z'omwezi nga asatu Papa Leo yasisinkanye ab'ekibiina ekyokwezza obuggya kye tuyita Catholic Charismatic Renewal Members nga basisinkanye mu hall enene ya Vatican Paul VI hall wabadde omulundi gw'ogusoose kuva yatandika obukulembeze nga Papa okusisinkana abakulembeze n'abakiise n'abantu ab'enjawulo ab'ekibiina kino ekyokwezza obuggya ekyamwoyo mutuukirivu. Tumanyi nti Sunday eri twamaliriza olunaku lwa Pentekooti kati bali bakiplaninga lwomukaaga oluddako nga enkeera ye 20 Sunday Papa asisinkane aba members b'okwezza obuggya era abasisinkanye ku lwomukaaga babadde bangi n'abakulembeze ba Charis bonna. Mu nsisinkano eno yabajjukiza nga tumanyi bulungi okufeerera mu myaka egy'enkaaga kyona kino kyatandikira ate nekitankufominga kyetuyita prayer groups ate ne communities ate n'okuyigiriza evanjiri nga kiba kigwa mu kiwayo ekyo kumpi ekya propaganda feed katugambe ekyokulaba nga evanjiri ebunyisibwa mu buli kanyomero tandikira ddala eno wansi mu prayer groups ate okwambukira ddala paka ku ntikko y'ekereziya era ekinyusi kye yabadde era abajjukiza nga mwoyo wa Katonda mwoyo mutuukirivu wayongera okukolera mu kibiina kino ng'akwata kulamu bw'abantu naddala mu kwegayirira mu kutendereza ne mu kusoma evanjiri mu kusoma ekigambo kya Katonda ate nekituyita missionary outreach okulaba nga benyini bewaayo okuva ewaka ate okugenda okulaba tuse ekigambo kya Katonda kuli muntu era okuvira ddala mu 2019 Papa Francis yagatta ebibinja bino byonna ebiri mu Catholic Charismatic Renewal mu kitongole kimu ekya Caris bisobole okwongera obumu ate n'obuweereza mu kwebuulirira ku engeri gyekize kikulamu ate n'ebyo byonna bye batuuseeko okuvira ddala mu Second Vatican Council Papa yongedde okubasiima kubanga kumpi buli saza n'obwo tunulire mu Uganda ate ne mu nsi yonna osangayo ekibiina kino era nga kiyamba nnyo mu kkuma nguyite omuliro nga tumanyi nti akamu kabonero ka mwoyo mutuukirivu gwe muliro ogwo okubukujja mitima gy'abato gy'abavubuka ate n'egy'abakadde yagenza ayongera okubajjukiza nga Papa Paulo VI ye yalaba ekibiina kino nga kisobola okuyambako naddala mu bantu ba bulijjo tumanyi bulungi nti bafaadha abasosoloti babadyankoni abepisikoopi bali butereevu ku mulimu gw'okubunyisa evanjiri mu nsi yonna naye ate ku mutendera ogw'abantu ba bulijjo naddala nga Second Vatican Council tetunnatuula waliwo obunafu kale Second Vatican Council yazuukusa obuvunaanyizibwa bw'abantu abakristu abeereere betuyita the deity okwongera nabo okwenyigira mu mulimu guno nga batandikira maka gaabwe mu masomero mu bubondo mu butabi ate n'okwongera ku levo zonna zonna ez'ekereziya awo nno newana Paulo yayongera okunnyikiza ekigambo kino ekya missionary impulse mu kibiina kino ekyokwezza obuggya ate ne Papa Benedicto era yayongera okubasiima nga ayongera okugumiza ebitone bya mwoyo mutuukirivu nabyo birina okuba nga bibakulemberamu basobole ate okubala ebibala ebya mwoyo mutuukirivu awo nno awo nnyini mu luwendo olwo naye we yasimbidde ddala nayongera okwongera ku mpaji ettaano eza okwezza obu

0: kuyamba mu bulamu obwa bulijjo okubeerawo obulungi ate n'okweyisa obulungi.
1: Abanga tetunagenda mbajuize faaga nfuneyo ku ssimu ngezo musobola okuweereza obubaka bwammwe oba n'okubaako mwami Yosefu Bukenya ebiseera birungi abaako kyayagala okuteesaako n'ebbaluwa eno ayinza okuba nga ayagala okubaako kyatubuulira. Naye mwami Yosefu Bukenya yali ayagala nnyo ku Papa Leo ono ow'ekkumi n'abana ne Papa Leo ow'ekkumi n'abasatu. Mu revolution yaliwo eri yali ya industrialization Papa oliwe yalonderwa ebiseera bye yakulembereramu kaakati n'agamba ono wa AI ajidde mulembe gwa AI kiki tugeraageranyize kaakati ekiwandiiko kikyo yakifulumiza ebbaluwa yagifulumiza ssebo wangi ssebo
2: era ye nsonga yenyini yanjagaliza Papa Filipo
1: esebo
2: atugeraageranyiza Papa waba Filipo ankolera nnyo imanyi obaka tyawulira
1: kwali
2: naye nsaba omuyebalijenjeabijenso nga lwaki nayagala atugeraageranyiza Papa abo
1: esebo
2: era yebali nnyo okukuweereza
1: esebo
2: yebali okubeera omumanyi nnyo bwatyo n'okunoonyereza
1: kikulu nnyo
2: naffe ntongere okunyumira abantu
1: esebo
2: era ensonga ya kabo gyeyogeddekako
1: akolwokusatu
2: omanyinza ewa mawuli
1: mu kisomesa kya gundi mbaga tuzinde
2: obubaka maze okuguweereza kubanga obudde tewali
1: era budde tewali
2: nio balina okutuweereza
1: esebo
2: ezosumalya bukenya wanemutuma Father Filipo mwebanyiza nnyo era mundabire
1: nna kale sebo tuyanze akabbo ka sande ndooza ne mbiraba kubanga omukulu teyalambuludde nnyo kalina kubeera kanjawulo oba akava mu birabo awaawaawo omukulu Ssaabasumba teyalambuludde nnyo naye nga ekikuluko akabbo ako sente mu mbeera yonna sente kati nga mu kisomesa mu parish sente ezo zirina okuba nga zikola ki gundi gye yawandiise agiwandiikidde abasaserdoti bonna n'abantu ba Katonda mu ssazzekkulu ery'e Kampala era ya leero infact ndowooza kabbo kajja ku eno ebbaluwa ebadde ejjuuliriza eri gye yasooka okufulumya ey'engeri gye tunaajaguzaamu olunaku luno olw'abajulizi kati eno ebadde ejjuuliriza y'ensonga lwaki bagiwadde omutwe nga bagamba nti re-additional communication from the archbishop kati eno ebadde ejjuuliriza eri
3: alo mukulu Gideon
1: wangi
3: jabo nkulamusiza nnyo
1: nange bwe nti
3: mutebifula egyo okuba ekitaguka
1: yesebo omuzira mmamba
3: yesebo mwetulimu nekitagobwa mpolampola
1: kitagobwa mulungi
3: mulungi nyesebo
1: kozi gundi bamuzaala awo mujulizi ki gwe bazaala awo ekitagobwa
3: kiri wawanvu
1: Mukasa kiri wawanvu era bayitawo mu kiri wawanvu mpozi era
3: yesebo era wasafaali kiwebuwanvu
1: oba tonatuuka buwambo
3: oba olubu ekitagobwawo mujokolera awo waita wakiriwa senti kiriwa wamu
1: kubanga omanye Mukasa kiriwa wamvu oyo bamwogerako oba neerugaza eyo akakwata ako simanyi we kali bulungi nnyo
3: abantu nga we batambula kati nga naawe bwoli wano ngaate oliwesa nange ndi wano nduweesootya kalisa obukwata okugenda kukwata n'abajuliza abo engeri gye babasiiganga obusiiki mu lubiri n'abangako gye bavudde era kyobaolabanga bagamba waliwo omujulizi batajaziza erinnya eyo lyolirina amakulu gali munda eyofaza muwongo lyakimala esebo namugobeera nnyo okujabajuliza
1: era
3: esebo kati ufaza nyele muweba likumu tulisi ya bulirunaku
1: bulirumani
3: buliriza nyongero mchala kugambe we ya kalori kati walu wakalanga kati woku yitao nga akumu tuuki yiku kati watu watu wayo mtuuki walu waya lipata nye ya fa nye ni wazamba vahamu langi ya mbatuuki yiku na beya andi senkole kade faga faga ngeenda ati amba atuguri kati beya andi senkole choku langi ya batuki magupu hapa kubala njila mbatuki
1: anti kakati nkole nkaderi
3: yes
1: te wawa anga wonyo kusoka kuno onyeleza nga kati bwechiri nti kakati tulaba wane wafe Uganda chokula bilako Monsinyango vya Sister Medewo Perema Pera Amansi yes. Ne Mama Kevina
3: yes.
1: Nti Vatikani kerezi elimu bano nyeleza ako
3: okay.
1: Na kusoka okulinda wabaliwo shopola batu gamba tuwega hili renga tui itajibali batusabire ili katonda wawewe che unye che nkukunala
3: okay.
1: Kati okuko noko kuno nyeleza process yoku laangirira
3: yeah.
1: Na yeda tebali nanga kweto olorevyo mtuba mula banga baso bulango mula banga unga gwe mwami mutebi yogamba yeah. Ono mwami mutebi abadda suno nyo abadda kula bulungi nyo wichi nebatandikira wabantu kugira mangu ago nebakulangirira nebagamba ono mutuukirivu atekwa kuba mutuukirivu mwami mutebi kati yenkola nkadde nejjange ebaawo ngebaawo okutuuka mirembirwe jage nanga jichuka ngekerezi yegende ekole wentereza yenjawulo eyokuyita mu okulangirira kyovola bana abajulizi baffe tebabalangirira wo kyokanga bafalwa ddiini
3: yes.
1: Neera balinda bamalo okukola ekyafaayo ekyenkukunala ne bawonya abasista abo mu ddwaliro e Lubaga
3: kubanga bajo bakalanga wakayita
1: omutuukirivu
3: bali mukulu omutuukirivu gundi bamulangirira mu nkola enkadde kiganda ateka ti mukole empya kiki ekibeerawo oba kiki ekiriwo
1: ali sebo
3: tuli tuwuliriza sebo kubanga munda bire nnyo
1: webale nnyo mwami mutebi
3: sebo
1: ndabira nnyo ab'ekitago bwabo
3: sebo mbalaba nnyo
1: amina
3: era ne Faza Sonko Edward
1: sebo
3: atukolamu nnyo omulimu nga chaplain
1: tumwebaza mukadde waffe
3: Faza
1: Suna
3: agakuna bwana mukulu
1: bonna
3: nga katonda yabatuwafuna tubalina tubatukola bulungi
1: okay
3: yesu
1: kale banda birinyo
3: nawe bakumisewo
1: kale

0: Oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba olwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe, era katukutuuseeko obubaka buno.
1: Be bajulizi baffe 2022 abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2022 balangibwa Papa Paulo omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma. Kali mu 1989 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1989 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto n'atuwa n'abepiskopi mubiri Bishop Baharagate, mubiri omugenzi Bishop Magambo, mwe muli Bishop Kakubi n'abalala baava mawanga amalala nga 1 Agusto e Kololo. Ate nga 2 Agusto 1989 nayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga.
0: Obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.

0: Tugenda kumaliriza. Mbadde njogerako ne mukyala Nalubega kati era nagamba nkyawuliriza nkyaliku faadha ngendo mundabire. Faadha ngendo kwali awuliriza era aweereza. Naye tukwebaza nnyo okubeera ng'okyaliko. Omala giwuliriza neggwa. Abamu bagamba nti tuba tukyagenda mu maaso olumu otulo ne tutubba. Naawe kasita oba ofunyeeko naye bangi bagirinda. Mukyala Angela Entebbe tagivaako nga tennaggwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Musomesa Ssentamu nkubuuzizzaako nnyo. Omukolo gwa Musomesa Ssentamu yagwongezaayo lw'embeera baagwongezaayo paka mu gwamusanvu nga 12. Naye katusabe nnyo embeera eno eriwo ey'obulwadde eggweewo. Musomesa Joseph Ssentamu ali eri mu kisomesa kye Wamala ndowooza kati Jinja Kaloli. Naye bwe twabeerera obuto nga tuli awo ewaffe e Kagoma bana ngamba ate oliwo ebisanje ate Kagoma Kagoma era mmange waali e Kagoma mu kisomesa kya Senti bali ku ddembe. Kati fe tuli eno ng'agenda okukkirira ekisimu wali waggulu wali nga ku lubiri bwe tuli awo. Naye Somesa Ssentamu ebiseera ebyo ye yabanga omusomesa waffe awo e Kagoma. Kati waliwo Musomesa Mugoowa era Musomesa Mugoowa nkubuuzizzaako nnyo weebale okuweereza. Waliwo n'omusomesa omukyala omulala eyasooka okubaawo Musomesa Mugoowa gwe yaddira Mbigerere eyaddira Musomesa Ssentamu naye erinnya ndyerabidde. Naye kale yonna abafamire yaffe ey'omwami n'omukyala baakalyango mbabuuzizzaako nnyo. Anti n'abaana battu mwenna mbabuuzizzaako nnyo mwebale okubeerayo n'okuwuliriza kaakati. Mukulu Bagenda Robert nkubuuzizzaako nnyo. Mukulu Sewaya Richard nkubuuzizzaako nnyo. Weebali okuwuliriza weebalire ddala. Kale Father nsaba tumalirize ndowooza tumalirize Father. Obudde nabwo tebutuli bulungi.
1: John, tumanyi nti olw'ekirwadde eky'Ebola baagaana okulamaga okwawamu kutubadde tuteekateeka buli mwaka. Amasana gafulumya ebiwandiiko eby'enjawulo engeri tunaakuzaamu olunaku luno mu kitiibwa. Manyi tumanyi abajuzi ba Uganda oliwo batabawulirako nga tabamanyi nga munnayuganda ha. Omanyira ddala nti oyo tamanyi. Naye njagadde mu history okubajugeza katono biki ebyaliwo naddala okutukuza tulina abajuzi ba Uganda nitugenda naye waliwo ebimu byetutamanya oba oliawo byenjagadde tumanye ekereziya kiyawa abatukirivu bano okubawa obutuukirivu mu kaseera ako kennyini nnyini mwaka ogwo nnyini nnyini. Tujukira bulungi nti abajuzi ba Uganda bano baweebwa wakati wa olukiiko tabameruka olwa Vatican Council owookubiri olwayitibwa Papa Yohana owabiri mu abasatu nakuza omwezi nga 11 Oktoba 1992 naye nakuza omwezi nga 3 omwezi gwali gwa mukaaga mu 1963 kyekyewuunyisa nti Papa Yohana owabiri mu abasatu yafe nakuza omwezi nga 3 June 1963 zite coincidence mu chaaki oba mu kukkiriza tuswagamba nti coincidence ng'okiko lugenda mu maaso yali aluise nga 11 Oktoba 1992 nga tekunaakwera na mwaka Papa naafa. Njagala twefaranyirize ekyaliwo. Papa waafa bakadinali ne batuula nakuza omwezi nga 8 sorry nakuza omwezi nga 2 mulumu June 1993 ne balonda Papa Paulo ow'omukaaga okufuuka Papa. Papa Paulo ono ow'omukaaga bwafuuka Papa nga nakomeza mu June 1963 olukiiko n'oluddamu era ekyewuunyisa ensi yonna ti Papa ono awo kaiso kenya makinge afunye nga abiri mu June 1963 nawetawo mwaka mulamba bali mu lukiiko kereziya kiko n'olwafula chachi kati okubeera kati nga bweri mwalimu enkyukakyuka nyingi ezimu ku zo ez'amaanyi kyalimu ekyo kugamba nti abakati musobola okusoma mu lulimi Oluganda mu lucyoli emisa edda nga emisa yonna ebeera mu Latini okukuba ebivuga ebinnansi edda nga tulina kuba nnanga n'ebirala bingi naye njagadde bako ejo ebirabikako amangu nti mu wakati mu lukiiko luno nga 18 Oktoba 1949 Papa Paulo ow'omukaaga n'awa abajulizi baffe 22 n'aba gonomolako ekitiibwa kino ekyo okubalangirira ng'abatuukirivu e Roma St. Peter's Basilica nti Vatican Council egenda mu maaso Papa mupya n'awa abatuukirivu abaddugavu ate be batuukirivu be yasooka okuwa nga Papa Paulo ow'omukaaga n'abawa obutuukirivu ennaku z'omwezi gwa 18 Oktoba 1949. Papa ono yakola nnyo mu ofiisi za diplomatic offices nga ogamba okukwasaganya mawanga amalala ne Roma ate n'abirako ne Archbishop w'Emirani esaza esinga kumpi obukulu otu sigamba mu myaka naye asaza ag'amaanyi mu nsi yonna nadate mukacwako. Papa mu birowoozo bye Vatican Council tunga bwe yali yagala ngekatiza ebintu bino nga bina baita universality tikezia yonna eri wamu si Europe yokka, si Africa yokka, si Asia, si America yonna eri wamu, si Universal Church awo nno na Africa tangu tunga mungeri enjawulo ate ngeri papa mazo kiraba nti kati Africa edini ebadde twaidwa obutwalibwa obula kati emazo okumeruka emazo okukula awo nno n'ekutuuka ku twogera ku Afrika eneyo wansi waliwo eneyo mambuka netwogera eneyo eyaffe osinga n'abaddugavu emaze okumeruka emaze okukula awo nno ebimu ku biraga nti ekuze ku kuba nti nina abatuukirivu so agamba nti okuze mu ddiini atumina abatuukirivu abatuukirivu amu kwabonera ake nkunala akalaga nti mukuze mu ddiini era ekyo yakijjayo nnyo ne mu luyigiriza lwe lwe yawa ennaku z'omwezi ezo 18 okunnyonnyola lwaki abatuukirivu bano ba mugaso nnyo eri Afirika ate n'eri ensi yonna. Era ekyo kye kyasindikiriza ne Papa mu mwaka gwa 1999 okujja mu yali July August 1999 Papa Paulo okukola olugendo olwasooka tukimanyi nti Papa yasooka kulinnya ennyonyi naye okujja mu Afirika teyagenda Cameroon, teyagenda Kenya, yasooka kujja mu Uganda. Ensi yasooka kugenda mu Papa mu South Africa yali Uganda. Naye nga mu birowoozo batugamba nti mwalimu n'ekiri ekyokugamba nti eno ensi yali emaze okulaga nti ekuze okukkiriza kubanga erina n'abatuukirivu era najja n'asimba n'ejjinja eryo owateekebwa bazirika eyo kati eya Namugongo tuyita Namugongo Shrine naitise bazirika. Papa nga ze n'ensonga ze zalinga nnya kusamu ekitiibwa abajulizi ba Uganda okwongera okunyweza obukatuliki obwali bukula mu Afirika ate okubeera mu lukiiko olw'ababishopu ba Afirika bonna ate n'okulaga nti Afirika si kitundu butundu ekya mission ekya naye kati yekuze era kati yankizo mu bulamu bw'ekereziya Katolika. Era ebyo byonna yabikkaatiriza mu lugendo lw'olwo. Abooluganda njagadde nga tugenda okuza tumanye ekitiibwa ky'abatuukirivu abo naddala mu bulamu bw'ekereziya era si kya kusaaga nti Papa Paulo naye Yohana Paulo ow'okubiri 1993 yajja era Namugongo era yalangirira ogamba nti bazilika eyo kati Semaina Bazilika yali church awali Shrine eyo ndiyo Shrine Namugongo ogitusa ku ddaala eryo gandi kati nayo bazilika ate nejjo lyabalamu wali Papa Francis yajja mu 2015 ya naye mu kuyanja y'abantu n'akulembera ekitambiro kya misa awo Namugongo. Abooluganda ebintu bingi osooka kwogera naye njagadde mbu akayiso lako akemabega okajjukira nti bannaffe abajulizi ba Uganda wakati wa 1995 mpaka 1997 battibwa naye ensigo eyo omusaayi gwabo ogwayika ne gugenda ngumeruka ne batuuka n'okulangibwa nga abatuukirivu mu mwaka wa 1969 wakati mutamiruka w'ekereziya ya Katolika w'ensi yonna yali atudde e Roma era ng'ekyo kyasindika ne Papa Paulo omukaaga okujja okukyala mu Uganda mu 1969 ate ne Papa Yohana Paulo ow'okubiri mu 1993 ne Francis mu 2015 era nga ekyo kyekituuka maapu kyekitaka Uganda mu by'eddiini ku maapu ya Vatican ey'ensi yonna nga ensi ey'abajulizi era bakubuuza nti obaludda wa nti Uganda kaloli lwanga ne banne abatuukirivu gy'ova nti gyenva so tubanga tuli mu Uganda omuntu takitegeera bulungi nakyenyumirizaamu n'omala kutambulako n'otegeera oba nolaba abantu abajja okulaba nga bava mu nsi ez'enjawulo otegeera amaanyi g'abajulizi abo awo nti tubeekole bulijjo era tubasabe kubanga bategeera bulungi ddala bye tuyitamu kubanga nabo baali mu nsi Uganda bamanyi ebitusoomooza kubanga nabo byabasoomooza naye batuusa n'okuttibwa awo nno tubasabe buli kaseera bajja kutuyamba bajja kutusaasira bajja kutwanjula essaala zaffe eri Katonda baagaliza olunaku lw'abajulizi ba Uganda abatuukirivu olungi alina okujaguza obulungi omukama abeere nammwe.
0: Nawe wabeere naawe Father giridde dde akadde kennyini bannange mukyala Nalubega akutumidde nnyo Father ate nanga mbuuzizaako mukyala Nalubega tuwayizaakoko kale mbaagaliza nange okusula obulungi bannange programu katimba k'ebyemizannyo ke kajja mukama abakume mayanja Godfrey gambye nti webale kuweereza mukulu ne Father tumwebaza ne Father mutwebalize nnyo Godfrey Mayanja webale nnyo webalire ddala ssebo naawe okubeerako mbaagaliza bannange ekiro ekirungi tusinkane enkya naye nga manya nti olw'abajulizi misa kusaawa nnya ku mpewo ejja kubaako ate ne programu zaffe zijja kutambulira nnyo mu layini ey'abajulizi ku lunaku olwo olwokusatu enkya obudde bwe tuyingidde kati tuyingidde olunaku olw'omwenda olwa novena ey'abajulizi musule bulungi mweraba
2: Programu ebyafaayo by'ekereziya tugimaliriza bwe tutyo omukama akukuuma okuyita mu kiro ekirungi twesoze essaawa endala time check essaawa ziwese mukaaga ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo sigaokutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate musobola okugyayo akasente ka kiseera kyonna w'oyagalidde awotali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app ni muteriggwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22bet usigarenga unyumilo byemizannyo aho batali komo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betting nga n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu 9 mu nyaka tunyise nyafama.

0: Uye, swabali nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia. Echiro echo na kuruwa lero. Ngabuli jo katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gomu bebez okuberanga nkutambuza. Tugenda kuberanga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera musanvu ogwe chiro. Awono wenye okuberanga nkwere kereza olono programu damwe suubi. Eja kuberanga jia. Ne Nansera Edward Lubarukov abirenga kuongerayo ne timu ye ngawe abira okuluna ko lemande ziri mukageza akaita kusawo mukaga ogwe kiro ekyalero akatimba kebye mizanyo extra tumbler ne 22 bet kulisayo kumirimo jyotu sizaka engalo na ko lwalero atina wagenda kuberanga okwasaganya eje kiro bali mukuberanga oyiri bawo mpola mpola nkwagaliza abo kimu kyo kutambuza kiberenga chikutambulira kusaidia eyo Kusambula ni 22 bet nga wakitegeza ako gula wa account osobola kubira ngu siwa ni 22 bet atera obirengu wangu la kasimbi. Changu nyo kubira ngu gula wa account genda msimu yo wogenda ku internet ojia kuteka 22bet.ugi website ya fe ojia kubira ngu jao kusimu yo kende wale chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetanto krizi wa kubera ngo siba chokana wa siba berango siba no buvunanyizibwa asiba berango siba Nobu vunanyi ziwa kusaidia ya ulichimuchi berenga changwa. Nga wachino kuberenga changwa. 22 bet chenyinzo kugamba. Mofu sizo neno jetulimu. 22 bet odiza feziri wa gurunyo. Emipira jona. Buli mpira guwe itagoja kuberenga kusanga ku 22 bet. Mu audience hava. Atera. Ngane option zezo kusiba konyiji. Bino sima nyansiba makona. Sima nyansiba kadi. Biona ku 22 bet kwebili. Abazanya virtual games kweziri ensangi zino zigabira dala kasente virtual games ezo chokate era ne kirala abazanya casino ka aviator kwekali nako kagaba sente kitegeza wagulawo account ne 22 bet oja kuberanga weroza ku bulichimu kyo yagala okusibako atero berengu wangula kasimbi gwekyo ino kuberanga okola ku kuberanga sibano buvunanyizwa aterango weza 2.5 okudagulu sibene 22 bet tusubira kuberanga tuli akasente sibisa buvunanyizwa Atana weza habiri mweta antokrizi wa kubera angu siba tubere nga tutambula mpula mpula. Nga betu ino kubera nga tutambula kusaidi eyo. Emipira minji ejizanyidwa kaongezi kona kuluwa ero muligze zenja uro. Abasipie mpire jama wanga eja umukwano. Jukira matimu za genja uro bete kira tekira empakeze chikope jama wanga agensiyo na. Echigendo kubera mguangiri ya US, Canada, ne guangiri ya Mexico. Kitandikanga 11 mwezi guno. Kakati ya ukandande ebirenge sumurua lero mujimu kwejo jenyinzo kuwa keji sembi ejo tunaba kutegera timu ye gwangiri ya Norway bakubye gwangiri ya Sweden e goal zibadde 3 kwa M Turkey bakubye timu ye gwangiri ya North Macedonia e goal zibadde 4 kwa Erere then Austria ekubye Tunisia e goal ibadde 1 kwa Erere Austria nebirange wangu dogo mpira mumbira nga bwetambula kusaidiyo. South Africa wa deyo kubira ngi zanya. Niyo mpira wa guonge deyo. Ogo South Africa. Then ne Portugal. Santa Carala. Abali wanswe miaka abiri mweza tu. Yabadewa ino kubira ngi zanya Gil Vicente. Mbuna goba wa guonge deyo teguzanyi. Mguangi re Romania. Timia voluntary. Ekubie Hammann Stad. Egol zibade satu kubayerere. Voluntary mpira guangu de. Geoffrey wali mguangi re Sweden. Area Sweden. Wangu do mpira kwawe e goal zibadde 3 ku 2 neberange kuwangu derigu yaise no berango sipa ku mpira side yeyo wali mu kwangiria nowe brani 2 ekubiye omuntu e goals musanvu kwem atenga Vadi Hagensan naye wangu do mpira waka e goal zibadde 3 kwem mu kwangiria Peru timu ya Pirata FC ewangu do mpira e goals zibadde 3 kwem waka Nao ni waviranga bachitambuza kusaidia yunga bisobodo kuviranga bitambula. Gwe na jyosinziro kuviranga uliza Radio Sapiencia. Nolecho kwa ulizo mbebezi. Atia nuviranga uliza Radio Sapiencia. chokola cha kabi ate kisingo obukulu kubera ngo sibani 22 bet awobero manyi buli kimochi ina mungalo uliza sapiensia ku sapiensia buli kimochi funa ogoberero mubebezi kwanga ogenda kubera ngo funa ku mipira ku sibani 22 bet awo buli kimo beranga uchina mungalo woti wina kubera ngo fafagana nacho no berange nsongo zitambuza nga bwezino kubiranga zitambula kusaidia yo kale kakati obutamala kadenja latsoke tuberenga tufuna ku mipira mwabagenda kubiranga musibo mpira unako lwencha njagala tuberenga tufuna ku mipira erigwa agenda kubiranga usiba ku mipira olunako lwenyi olunako lwaliro by the way tuyingide tuberenga tusiba ku mipira tugenda wali 22 bet tuberenga tubebira mpola mpola kasito berango sipana vunanyizwa ngoweza abiri mweta noku daguru tuberenga tubebira tusoke tubebire tufune ku mipira kubanga bingi bingendo kubira nga kuitia mwa unako uruwa lero kutimi ya Manchester United walio koku maulire agatambla World Cup update ebugu mulie yonge damo wanga agenja ulo gata andiso kubira nga ingira munsi awagendo kusanyirwa World Cup ama wanga agenja ulo gata andiso kubira nga ingira ensi mweba gendo kubira nga bazanyira World Cup katine vila la bingi tugenda kubira nga tubita mwa echirochi ya lero erigwe na josinziro kubira nga uliriza Radio Sapiencia. Kakati onakolero waliwo ekintu kyendeese kiri special kyenjagala buli muntu yenna atambulya ku kodi yombebizi abeerenga akifuna ekiro kya leero omanyi olunakolwemmande lwe lumu ku telubadde lulungi nnyo okutwaliza wamu omanyi nabagamba buli atambula n'omubebizi Umbebezi tali ya kataka wetuli ya tuba tulide. Era wechiga na zijani gama ati mnyuwa nchiga anye. Kati mande. Ye muku naku ezitatambu debulu unji. Na bagamba botambla na umbebezi. Tewali walu nakulo jia gama ati. Umbebezi ya vuzaa kataka neta. Wetuli ya tulia wechiga na zijani gama ati chiga nchikati. Mande. Mande. Techiba angao. Kuberangu msaji ya tuisamwe gari. Naye ate manya ebiseera ebisinga buli otubeera n'olunaku olubi oluddako lubeera lulungi kubanga oluddako ekirufuula olulungi abajjukira wiiki ewedde nagabako ali bad ne ordinary ne tubeera nga tubirya byonna nga bizanya ku makya ne tulya ali bad ng'ezanya ku makya ne ordinary ng'ezanya ku makya kaakati ndeese lisiiti bbiri bauswaria nde nagamba buli wooli anti na bauswaria be bazanya ensonga lwaki ale badi olwo mukaga buli lunaku etuwa sente buli lwa mukaga kasitoria ale badi tulya sente kati ndesa aba Australia bali kuleti ba bali ku ale badi then ne ku ordinary receipt ayo zona zanya kumacha abajukira wiki wede na baleta receipt eze bilinga zanya kumacha ngira tulimba Australia zona ne zilya sente ngawe za kero kuzanya ordinary ne lya sente ne ale badi ne lya sente kati gwe yaloza ku buwomi bwa wiki wede nezino kastoli anga kugama nti mpuri akalenza kandi munda kangamba zino receipt bills zona zigenda tuwa sente encha kumacha kitegeza tubera tugenda kulya sente kastampuri anga kalenza kandi munda kangamba zino receipt bills ngabwe nzirese okufana nako ne week wedde bwe nazile tazona ordinary ne ali bali ne zilya sente kumacha nezino bwe zili nagamba aba Australia abo bandikiri mbaina mungalo zange bwet kyovola buli wende tali city za aba Australia emikisaji okulya jibere bitundu nga kyenda mu bitaano ku buli kikumi okubeera nga tulya nerekerayo obutaano nina bagambye mu Australia nyinayo kigatto wange Martin kati gina emipira gyendeese ku ale bad ne ku ordinary apa Australia bokka gyaba Australia bokka wiki wedde bwe twalya ale bad ne ordinary zonal city bili nga bwezazanya ku makya era bali ba Australia bokka kulomkaga bwe twalya ale bad yezanya ku makya era bali ba Australia bokka kastamati nyangambi ombebezi tuyitawo ku lisiti biri nange nenkola ebyange ne mala ne nkiteekako stamp nenkuba mu stamp ne ngamba wano wetuyina okuyita lyagala okukera ngaolya ku sente ku lunaku olwokubiri luno lwetuyingidde ku makya atera n'okuzimba capital agenda okubeera nga kutambuza wiiki eno bwe nti bwe nabagamba wiiki ewedde ne mbagamba tunoonya capital wa lwamukaaga ku Friday itukera nitulia ale bad ne ordinary na kati era wendi mukuga amanti lwa kubiri week tena tambula capital gogenda okwesa week eno yonna oina mujja muri city zine bill ba Australia babiri ku are bad ati na ba Australia babiri ku ordinary ezo obezo nga bwenzire se muganda wange wani eyo ku bintu yensingo kutegera ze over baby bebisinzo okumpa sente nze ngo mbebizi kibola banange mbagaliza mbere nga mu ya kasente obezo ezo over ze sinzo kubera nga zimpa ku majja nze ngo mbebizi nange mbagaliza mbere nga mu ya kusente kati njagala buli ali mu kumpulirize sawa zino kastobera ngo eze myaka 25 okudagu ngo ina akemfisi ngo sibisa buvunanyizibwa asigala tulama ngabwe twalya ordinary ne ale bali we nabireta bibiri nabireta omulundi gumbu bibiri ngabyo nabisanya kuma cha week wede ne bibiri nera ngawe mbiresere ro inzo butada mpira ba week ngabyo nabisanya kuma cha atira byo nabigenda kubira ngabitu wa send eya biroze za ko bimanyi week wede na chikola ne bagamba ndo okuleta ordinary ne ale bali ngabyo nabisanya kuma cha ne olaba mbireso manya zona city mbanze esiga nyu kati gwe yali awike wede nawe eyasubwa bera mulaini obere kulada tuberenga tunonya amajja nagamba tusobola kuwangulanga tosibye gukyoba okulasiba nabuvunanyizibwa atano wiza abiri mweta nto krizi bakubera ngosiba ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munye hash woba oyita ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza vili mweta ntu krizwa kupira ngu siba njaga loya atana liya kusente upanga kugebuchanga agama anti umbebe nze akasente kagana gwe yalia are bali ne ordinary yalia wike wedinga mbirese kumunga we mbirese kati kastola banga wa usweri ya jebali umanya utugenda kulia sente au umanya tugenda kulia sente gwa manyi tuli angamu gwa gubere lombebezi gwe nchimanyi obato joli ya sente agamba atia Charles chia zawe ntinda uwetida kuwadiwe ya walo dino ingira mundao Charles makanika we moto kakafuru manyi Charles sabandu wabira mwanda kave Charles ya ngambia wike wede namuwa kasente ya itida kukodi na vira nga kuna kumipira by the wike wede abantu wali ya kusente kati ne weekend uzate yonjitandise kuchali nagambye bera ni target yomwezi twingide nakusomwezi bibi twingide nakuzomwezi bibi bera ne target tuberenga tutambula sibisa buvunanyizwa kasito berango eze myaka 25 okudagulu genda li 22 bet te kama akemfisi zino receipt ya bibi zino zendesa kumacha buli awulirizo mbebeze sawa zino walifubye okulaba ngo funa receipt ezo buli alimu kumpulize sawa zino walifubye okulaba ngo funa receipt ezo nogera ku 22 bet no berango siba weka sito berango sibisa buvunanyizwa tube bere mpola mpola kasito berango sibisa buvunanyizwa tube bere mpola mpola kodi erisika bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wobo itao ja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash sibisa buvunanyizwa atanaweza abiri mweta ntokrizi wakupere angu siba kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wobo ito ja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash mkwega hiri de guwama nyinto liangako hii guwama nyinto liangako jangu tulie guwaba dengo joli anomubebezi ne yali ali city ezebili zina gaba kumacha wike wete ne kugamba ali badi egenda kulira naliwa nechirunga amba gamba abali ya sente ne bali abe sigalizani ziba itako kugambia uliwola baba story yanga baza nyaku macho manya utuli musente au manya tuli musente kugenda kukodi oberengo ufune mipire ejo ali badi ezanya kumacha ne ordinary ezanya kumacha genda ku 22 bet oberengo siba sibisa vuvunanyizwa atana weza abiri mweta ndo krizi wakubera ngo siba nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash tube bire mpona mpona kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash. Gamba atia Lawrence Elungujja. Lawrence Elungujja ngambi umubebezi walai kuike wede ezo risiti bili zansu wa kuruno nzijeyu. Gamba ni munu. Kuike wede za kusubo nzijeyu. Agamba atia chwe Ronald yewe yogere angambi umubebezi wike wede na jayemu yali ordinary ne India. Le alibadi ne nsuba. Kati buli omwa ino mukiso kubira ngo funali city zino b zanya kumacha ordinary zanya kumacha ne alibadi zanya kumacha kasitola bo mwa ustweri yanga ze tukira kulya ku sente enchalo akubiri tutera kulya chenche chiri gumite ku lwo mukaga ku alibadi lwo mukaga katimba wa mbagambi ne ku lwo kubiri runo ketulya chenche chiri gumite saagala kusanga muntu ngo lya chikomando wina kulya katogonga ka kalimwe nyama oba kale ekyennyanja ate nasobola osobola okukira n'oli ekyennyanja ne bakusikira engege kibaati enamba kubanga tugenda kulya sente nze kugambi kasitaba Australia ababiranga bibazanya kumacha nende ta oli alene ale bali zonna ebisere bisinga zituwa sente genda ku kodi onyigesta 2:16:33 oja kunyigasta 2:16:6 bisatu mwenye hash. Kamveko mbaka punonzije ku Manchester United ya agaliyo. Habana bagala koma o timu zaba wandu de katuji.
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumile vya miza nyo, awatari komo, wewande sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, njumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tori inda, wewande sekati, wegeta kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute wakulu. Alo, get! Tenda mwenyaka punye senya fama.

Oyes wabari nyuguena jikumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiens ya piatambla na katimba kebye mizanyo echiro echona kuruwa lero. Uline pade siruma gombebez tuchave birampula ampula ne 22 bet. Ziri abiri mutano zaka itakusawo mukaga ugwe echiro. Gula o account osobola kubera ngu siwane 22 bet. Atero birengu wangula akasimbi. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda mu simu yo w'ogenda ku internet ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo mu simu ku simu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu juzambye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ensonga zonna ziberenga zitambula abazanya virtual games kweziri ate nga n'emipiira gyonna mu break eno twali mpira gogenda kunonya ku 22 bet guberenga kukubula bikasitobera ngo sibana buvunanyizwa abazanya casino ka aviator kwekali nebirala byonna ebigwa mu ko eryo ojja kuberango bisanga ku 22 bet bobo sibana buvunanyizwa atanaweza abiri mwetantu Chris bakuberango siba kusaidia iyo kale ngatwe yongerayo maso omusambi aitwa Marcus Rashford wa club ya Manchester United then omusambi aitwa Andre Onana basemberedde okubeera nga Rashford ne Andre Onana basemberedde okudda ku timu ya Manchester United oluvannyuma lwa loan spell zibabaddeko okubeera nga zaweddeko ku maclubs gyebabadde bazannyira ate amaclub ne galaga nti tegali willing kubera nga basigaza abasambi bano omusambi aitwa Marcus Rashford abadde ku timu ya Barcelona wali mu damu gwangiria Spain campaign yewedde eranga abadde yokupanja okuba ku timu ya Manchester United wabulanga endagaano ye eri mwaka wairo kabukadde 26 ensimbi za pound Barcelona zeyina okubera nga esasula eberenge mutwala ku permanent deal wabula Rashford ebanga lyabadde ku Barcelona by the way emipiira gyabazanyidde mu league abazanyidde emipiira 3-2 mu league nateba goals 8 mu bikopo byonna azanye emipiira 9 nateba goals 14 by the way no Barcelona mwadde kapira goals 14 za atebye mu campaign yonna nenge za ligi ziliko munana mipira 3-2 jabazanyide wabula klabu ya Barcelona bali betetepo kubera nga basayininga omusambi aitwa Marcus Rashford nga bagamba nti akageri kekiri nti Manchester United kyamwetaaga nnyo ate naye yenyini tayagala kubera nga deyo ku timu ya Manchester United akawairo kebateeka mu ndagano ya loan deal akobukadde 2-6 Barcelona ngegamba tubwawuzeemu tubaweyo obukadde 13 mu mutu omuvubuka atukubira akapira kubanga akuliridde myaka 29 egy'obukulu ate naye ekirala afuna omusaala munene kati mutugendereze ku ssente engeri gy'afuna omusaala omunene 3-1 n'15 ensimbi za pawundi buli wiiki fetumusayini nga biringa asigala ku timu ya Barcelona aba United ne bagana nga balaba performance gyataddewo Barcelona ino okubeera ng'etuukiriza akawaira akali mu loan deal gye basayininga ati Barcelona ne wuzikanga egambo why tetukite kirabika abasajja tebagala kubeera nga batuguza musambi era byabadde biri awo Barcelona nga basayininga omusambi ayitibwa Anthony Gordon ne bamutwala ni bagambo wai kitumuteke mwaka senta akawira kubyo bukadde wadebo kunyukiriza mbukadde nga nsambe ensimbi za pound ato nigolo ni bamugula ngao mja kutimia Newcastle kakati
Ate balabawo n'omukisogo okubira nga bafuna omusambi ayitibwa Bernardo Silva eyabadde ku timu ya Manchester City endagaano yeyaweddeko uno wakufunira ku bwereere bamuwayo obuwika sayina onufinga agenda abakubira eddiba Bernardo Silva. Kakati ate bagala n'okukwata omusimbi omungi ogutwala ku timu ya Atletico Madrid babeere nga bafuna omusambi ayitibwa Julian Alvarez ajja abeere nga replacing omusambi ayitibwa Robert Lewandowski eyakitadde ku timu ya Barcelona. Lewandowski yakitadde myaka 37 egy'obukulu yagambye kyemba kubidde kimala kankite. Kati ebyo byonna Barcelona yebigattagatta ate ng'era bamwataaka yaayo eyina options ezimala ez'abasaanu okuli Lamine Yamal, Rafinha, omusambi ayitibwa Ferran Torres, then omusambi ayitibwa Fermin Lopez. Bagamba kati oba mani oba omusajja wamwe mumusedde mumutwale n'omusala gwasaba mungi mumutwale mumuzeeyo fediru tugivuddemu tulina options ezabasambi mwataaka ezimala twagala kwongerako Julian Alvarez tulese ne Anthony Gordon. Kati Rashford alabika nga yolekedde okubeera nga ajja kudda ku timu ya Manchester United oba okunoonyaako ekibanja awalala wayinza okubeera nga

ne club ya Manchester United eyamuola abiringa ajisambira ompiro manyi Rashford yo rumu nalaba ko interview ye ngabambuza musambi kigwe wegomba walingo okyali muto nayogera ku musambi aitwa Ronaldo Dalima Senior nagamba yakula mwegomba nnyo Ronaldo Dalima Senior. By the way, Rashford yon, bayafunye omutende saa mutegera. Na muteka musistimu entufu, yomuku wa sami benzikiriza muti achasa ulo kupira dala akapira. Achasa ulo kupira nga ukuba akapira, Rashford. Ekisoka, aine bintu ebimu kubitawanya, okugeza, katinga wale pomusambi aitiwa Madueke. Madueke aina pace, Madueke asa ulo kupira nga jako kuwa opponent, nefa ino bo, efuke ekizibu. Eya Madueke. Ogo mpira ogo gusemba yogo. Kizibuche. Ne Rashford. Ni wala biyo mtendesu wa timu ya Gwangere ya Mungere zanga amutwala. Ye Musambi. Atasobola kumisinga. Chance enunje bili. Echoka ina speed. Echokubiri ye kiririzamu. Si ye Musambi apapa. Echokusatu. Ye Musambi. Aina faino benunji. By the windowza. Echokula biyake echama angu. Njiza kuwa. Goro Musambi aitwa Kayavals jiatebye kutimia PSG ekikacha goro wechite no sprinting ano mupira no ingira box no kakana no tukwa kukipa no gusamo chitego Rashford asobola kuba goro wezi tiu no gumotira yo naduka nga walaba Havertz kwe yaduka na guvuga na ingira bulunje box na tunulia goro kipa anti afunziza na yali obonga butadde wansi na gusitula na guteka wakulu negugena mkatimba ezo goro wezi Rashford asobola kuba goro wetu nge Havertz je yakubye kitegeza asobola kubera nga asamba ku timu yonna kasto mutende sabera nga amutege asobola kujana bera nga akuba akapira asobola kujana bera nga akuba akapira kasta bera serious Musambi yati mama kasu Rashford so ndoza nyonti mu kisera ngo mujiji gwe ugwa ya Selinga di Anthony Masho n'abasambi abalalabo Bestula na boba Deri Alioni ya Liku Spurs. Umujijogo, abasambibo na abasinga bagenda bafedinga. Olaba at least ye, asigadda chamente minze mutimu ezitegereka. Bajia kubuza Deri Alioni jari nga toma nyiyo. Bakubuza ya Selinga di jari nga toma nyiyo. Anthony Masho, nga toma nyiyo nenga. Buna wabade kumpi mkariba yemu. Ebanga liwade mu Premier League. Kati Rashford ya solo kuweranga. Akuba mutimu yonanze by the wenze nyino kukiriza Musambi oyo kwanga olaba bonna banne baba dena bo mulaini ye mwasinga amatimu tebaki aina balala bali nasemba kumanyanga Anthony Masho agenda Mexico bajagenze kukubira akapira kati bwe kibandi Rashford weyava ku Manchester United agenze kwa Aston Villa olivude wafunye loan deal wabadde ku Barcelona akubye goals ezwira dala 10 na nyamu campaign kitegeza utuwabira wabi autuwabira wabi Gira ndoza anti, yenga nga yengo mundu, waroza anti, tayagala nyokuda kuhodi Twofford. Nendoza anti, nafuna timu, nafuna mutende saa mutegida, suru kupira nga kupira dala kapira. Atende goal naziteba. Kwanga nekubasona tako zebubi. Nekubasona tako zebubi. So, katulinde tulabe, nga vina yongiro kupira nga bitambla, gwe kumire kredi sapiencia, atelo berengo kubire mbebezi, bulichimoja kupira ngo chifuna ngabwe chino kupira nga chitambula kusaidia yu. Kare atanafuna kumipira genda kukodi uverengo ufune mipira. Genda wali 22 bet uverengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atanaweza habiri mwetanto kriziwa kupira ngo siwa. Genda kukodi ufune mipira genda 22 bet uverengo uvepira ampula ampula. Kugambe toko la chintu chila lacho na. Kwe toko la chintu chila lacho na. Nze mkulete de. Are bad ne ordinary. Biona vigenda kubira nga vizanya kumacha. Mkulete de are bad ne ordinary. Biona vigenda kubira nga vizanya kumacha. Wike wede na kuwa are bad ne ordinary. Biona nga vizanya kumacha nebiria. Kastambera nga ndese ba Australia. Gwema nyantia waliwo kubira nga tulia kusente nga tuku omba kurugaru. Manyantia waliwo kubira nga tuku omba kurugaru. Genda opune mpira jiu, genda kutentu beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habiri mweta antokizwa kupera ngo siwa. Ojia kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita,
bisatu munya

0: Chenda mnyak chenzi nyefama, Radio Sapiencia, inkuzi ya magezi, nsuli yo mziki libi mzanyo, mkwaniriza mnafu mnunja uliriza yonajyo sinzi loktu uliriza weba linyi weba lidetala. Na kuzo mwezi biri, mwezi kwa seba seka, mwaka biri abri mkago na kura warumbi. Zina anse la rupalu kovu, mkovia juni ya mzukuru waka like mkungwe, telete bubia. Damwe suvi chikute, esara ya fe, mwetuli, leba nangebona, bateli teta, labatu seta. Akade kanuke njini, nida kusoba msomesa sokatwe, sale ya feburau, tutandike. Msomesa.
1: Mulinye ya pati, nili ya mwana, nili ya moyo mtu kidivu.
0: Amina.
1: Ayimu kama katunda, tukutendeza, tukusinza, tukusamwe shitiri wa tukugulumiza. Kuroburu njivu na kwa gala kune sati wina jituli. Mkama tukweba zanyo, etilabe chungula mshu, tukuchila bidida, chika bidida. Cheku umawe chita sabuli kabiko na. Kama tukwe wazalo wa uliza wuna, abadja msari ino. Abadja batambula na afi mkama na abadja noteku uruwari, ilo batezu uruwari, unduwa ugusoka. Afi tukwe wazanyo vyezo ukura, ayu mkama nebi ugendo ukura. Kama tukwe wazakura radio sapiense tuyunga, wali mstudio na wali ya uliza. Kato afi tukwe wazanyo vyezo ukura, ayu mkama nebi ugendo Tuangelo kusaba, ayi muka matusasi. Utalibu tukivu febo na mbigambo, mbirozo, ukola, ere mutakola. Muka matuene nyama soko, tusaba chisonyi uo. Otusasi le, otusonyi uwe, ayi muka kututeke chibi, no musango. Na ichi mwanezu chibi chafi muka ma. Naze no musai goma na uo, muka mafe Yezu Kristu, tukulize dara. Utuike mitima jafe memeza ferozu jafe, vili jafe, utuwangu li jedala imo kama kututukuli jedala. Tusanduku mila masoko, kuweleza, atano gabana kuwiru njibyo na imo kama yote stese mjiwa chino. Kujike kuwauliza wana kuredi usapiensa kutualiza wa mkama. Mutukuza ayi katonda wafitu kusawose ndike moyo na te, atujuza wogena bubozi. Ngabu wa suweza, mwalanzi, tifenali wa mwe mtu ukirivu. Abadu unabaza na balifuna, abato, avuka na wakadeba na balifuna. Mwakama tujuze omsuweze, omsuweze. Mwagu wa suweze mkama msendike. Mwe mtu ukirivu jangu, jangu mufe ayo moyo wa mkama. Tukwaniliza, ila tukuya yanira. Jangu ufuge, mtima jafememe za ferozu ya fe. Yango tulunga ni mchigambo, msara, kusinza ni mkutendeleza. Mino tugendo kula kureli sapiensa mchuchino, likumpeo. Yango mufe ni mbauliliza. Mwe mtu ukivu jango jewoturo, kwa unafuno bukaya buwana. Jango mwe mtu ukivu chukiza wunabela dote grantu, jesera, na kujejiro, jesara batege. Jango mwe mtu ukivu sanisene na wunabela tega, atila kutega. Sinachini inga tebate gangana ko, nenga ayo mkama. Kwa nukuluwa kwe sara ya abwe. Kwa nukuluwa kwe wenebebebuza. Mkama, mstare numo, mwayagala kukulea jebali. Mwe mtu ukilivu jangu. Mwe mtu ukilivu jangu. Jangu na manyigo jangu, nebito nebio. Jangu mwe kukulua nukule sebo. Mwe kumanyi kusikini kusikitua. Mwe hivyo mwe mbebebu. Jangu mwe mtu ukilivu. Jangu. Nebito nebiyo na mwe mtu kutu. Yambe tubale ibarabyo. Mtu kilivo. Yangu ayo mwe mtu kilivo. Tuambaza amanyi nobu yinza mwe mtu kilivo. Amanyi ya masukuru wako wakatunda kato wabazi. Elamu linyalezu kisto mwana wakatunda kulamu. Tusimeme jone jie kurumbaza. Jona jone jizizi chivache wa mkama kuhole sewa. Jifugira mbanga ni mwe ngula. Ayo mkama. Jifugira mpewo. Jifugira kubirehe. Kumunye nye kumwezo wako njiwa. Tujisiba jonemi oyeje mkwagwa. Tujikasuka utele vila mba gira wansi. Webigiri wa Yezu Kristu msalaba. Mwini ya Yezu Kristu ongeru sileme yejo na. Ejifu gira wansi wensi. Taka kutaka mwivu vinya. Yonayi mkama itambula mwusisi. Yonayi mkama tata. Ejifu gira mmagombe muntana mwivinya mwivu mkuku. So yifurufu tujisiba jonemi mwini ya Yezu Kristu. Tujikasuka wotele vimbagira wansi webigewe Yezu kumusalama mkama ujikulenga wajaka. Kwa siweji mejo na mkama ujifugira. Mbugu mumuliro. Mbiyoto. Tujisiba jionai mkama ujifugira mbunyogovu. Mazigabalafu. Ejo kumazi mkama. egyokugayanja ne ku nnyanja ku migga ne ku nzizi omutoboza ennyanja mutoboza emigga ne ku nzizi mbalamaza ennyanja mbalamaza emigga n'enzi mukama tugisiba gyonna ekifugira ku nsaalo tugisindika butereebera mbagirawo wansi yeegereezi kusa omusala gifugira mu mazzi gonna agookya emigga gy'amazzi agookya tugisiba ayi mukama tugisiba gyonna gifugira mu nsozi ne mu busozi ne mu njazi ne mu mayinja tugisiba gyonna gifugira mu miti ayi mukama ne mu gati tugisiba gyonna ayi mukama egifugira mu byewalulanga emisota n'ebirala egifugira mu bisolo eby'okutale munyolezi kugisiba n'ebyawaka egifugira mu binyonyi tugisiba ayi mukama katonda affe ebyawaka nekutale era egifugira mu biwuka tugisiba kisindikotee mubagirawo wansi wegeraezi kusukusa givanga enaku zonna tusiba ayo gyonna mukama egitambulira mu mbeera ez'okuba nga zeyoleka olumu negibula evo revelations mukama abalina ebibala abalina ebibawulira amaloboozi ge bawulira abalina ebibawunyiza balawunyiza buwoowo nga bukka babuwulira abala bawulira kivundu tugisiba ayi katonda affe tugisindika butere mubagirawo wansi webigere beezi ku musalaba ali mukama yeezu tukwatulanga booli omulokozi era mukama wekkafuga wanga malamula tukowala musaayi n'obuyambi abasamaleka mikaeri afaari gabudyeuli ejeremeeri basamaleka bana tubaaniza musaayi nojye mutuyambe musabire musakire mutwanya ku lutalo mwongere ddala omubi n'ababi n'enkwe zaabwe tubaaniza abamalayika bakerubini noserafi n'amalayika ab'obuyinza bayamanyi malayika ab'omuliro abakungu abajja eri omugu tubaaniriza amalayika abayambi tubaaniriza nnyo musaala yaffe eno tubaaniriza abatuukirivu bonna obwe omulogo tujamanyiddwa ng'entitama sitaani terrors of demons nalera zaffe taata omutuukirivu endikita omutuukirivu palopi y'omutuukirivu benadi omutuukirivu antonio omuzi w'ebuuzi omutuukirivu franci owasa omutuukirivu rita omutuukirivu n'abalala mwenna naddala nyefiikira maaria nyina katonda omutuukirivu abatujama sitaani tubaaniriza musabire musakire mutukuume era mutufunyise ku njibi ya katonda nga muwangula omubi natubisabye nga twebaza nga tuyita munyeesinga amannya gonna erya yezu kristo y'omukama waffe ayi mikaeri omutuukivu samalayika tuzibire mu lutala tuwana masitaani tuyamba okuwana emitego gy'omulabe essaano y'obutima tukikusaba nga tukwesengereza katonda amufuge era nga mugabo ejje ery'omugulu sitaano nemalayika bonna ababi abasasanidde wonna mu nsi n'okuzikiriza emyoyo gy'abantu olw'obuyinza bwayi katonda basukize mu lwobutazikira omutima gwa yezu kristo omutukuvu ddala tusaasire omutima gwa nnyaffe mayo ogutaliko bbala abajulizi ba uganda abatukuva ali mu ggulu omusaayi gwa yezu kristo gw'obukuumi gutukuume ffe n'ebyaffe n'abaffe bonna ate omusalaba gwa yezu kristo gw'obuwanguzi guwangule sitaani n'abaweereza be leero ennaku zonna tweyongera okusaba katonda w'obuyinza otunule ngaokola ebyewuunyisa owese erinnya lyo etteremu ekitiibwa kingi zonna ez'ensimanya ndaffe nga bwolukola mu lya patri eryamwana eryamwe mutuke
0: amiina
2: kyenda mu nyakatonyeza ennyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi ddamu essuubi ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amakaago n'emirimu gyo mwesige nga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya yezu oli muwanguzi kyenda mu nnya katonyeza ennyafama radio sapiensia enku